0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Hello po mga kaibigan, ito na naman po si Mami Joy. Sama-sama naman po tayo sa 5 minutong programa para sa ating kalusugan. Itong Yaki o Yaman ang kalusugan ingatan. Hatid ng Yaki Laboratory ang gumagawa ng epektibong mga produkto tulad ng Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Kiddy Yaki Vitamins, Coffee Yaki at Glutagen C. May bago. Yan po mga kaibigan. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Na ay mga panahon nga daghan ka gustong buhaton, apan dili ni mo mahimo mga higala, nga bisag kaya man ni mo unta. Kaya nga naman ang ginaingon nga huna-huna rana ni mo. Namanggod po'y panahon nga dili ka ayaw makapaminsar, nga makasulti ka sa imuhang kaugalingon nga, bugok naman siguro ko eh. Nga nung dili naman ko makaisip og tarong, actually dili na mauang hinungdan nga bugok kay. Kini tungod wala ni mo nabantayan nga kulang na di ay ang imuhang nutrients sa imuhang lawas. Wala na eh. Kay batasan na to nga basta busog na, okay na, ginabali wala na to kung unsa ang atong nakuha sa mga ginakaon. Bitaw no, aduna gyoy tao. Pagkagutom gani, ala, pag maatubang niya ang tinapay, bagsak ang kaon ang tinapay, dire-diretso, tapos inom tubig, ay, busog na ko. Wala lang man naguna-una, unsa kay nakuha sa ako ang lawas ato. Basta kay lami lang, okay na kaayo, kadto di ay walay sustansya ang mga ginakaon. Mga higala, importante kaayo nga aware kita kung unsa ang nutrients nga atong makuha. Maunang uban nga mga health conscious sa mga naga-diet, basta mag-grocery na gani, tanawon dayon tong nutrition facts sa usa ka produkto. Og tan-awon pod ninyo ang expiration mga higala. Ang nutrients nga makuha nato sa atong mga ginainom o ginakaon dunay dakong epekto sa atong maayong panglawas. Kining Yaki Herbal Capsule nga gusto namo sulayan o gusto namo nga masulayan ninyo isip usa ka food supplement kumpleto sa mga nutrients nga kinahanglan sa tao aron himsog. Sama sa vitamin E, usa kini ka antioxidant nga magaprotekta sa cells, sa mga nerve, padulong sa utok, maunang mga taong dunay Alzheimer's disease, ginatagaan og daghang vitamin E mga higala. Basta naga-vitamin E ka, himsog, hamis kaayo ang panit. Ang vitamin C, importante usab. Kay kining vitamin C nga, mukontra kini sa mga free radicals, may hinungdan sa pagdaot sa tao. O gilaliman ka, hindi lang vitamin E ang kailangan. Kailangan din og vitamin C. Kay ang vitamin C, maoka na ang nagapakusog sa immune system aron dili makasulod ang mga daotang elemento. Vitamin B12. O usab kini ang nagaminti na aron healthy ang nerve cells. Gina-increase niini ang mental alertness. Oh, makakaingong ka nga bisag na akay ginabasa pero alam mo ba nga may pumapasok nag-improve sa depression mood og nag-prevent sa memory loss. Oh, di ba ang ganda ng B12. Importante usab ang folic acid nagakontrol sa homocysteine level sa dugo. Kaya pala itong B12, napakaganda nito para sa vitamin sa mga bata. Daghan usab food for the brain, nga giginatawag. Nga dali nimo makit-an sama sa mani. Baanat og kaog mani, kay pampabright lagi ko no. Sweet potatoes, grains o green leafy vegetables. Aron malikayan ang pagkalimtanon mga higala. Nga bisag ginakuha, ginagunitan, magintaon, kay nakalimot, naunsa na. Og pagkahabol sa utok, purol naman kag utok. Oy, pagkasimpleng butang, dili naman nimo na mahimo. Wala na gagana eh. Himo ang food supplement kining Yaki Herbal Capsule. Matag adlaw. Muna ginaingon na mo 3 times a day, makuha gyud nimo ang tanang nutrients o gusto nimo sa usa o sa usa ka produkto. Mauna nga ginaingon na mo nga ayaw na ninyog arala, ayaw na ninyog paminsari kung unsa ba gyud ang Yaki Herbal Capsule. Munang ingon na mo, para madali ta, sulayin na lang na ninyo mga higala. Kay 101% kahimsog sa panglawas ang mahatag ni Ana. Dali na wagtang ang kasakit sa kilid nga gibati ni Erlinda Bayados, taga Cambinocot, Cebu City, kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
2: Oo, sakit kaya akong kilid, tapos lang inom ko sa kanang Yaki Capsule. Daulian siya, umbot ko ang sa inom ka na ito. Yelo akong ihi ba? Tulo ko kapsule akong nainom, nawala ang kasakit sa akong kilid.
1: Oops! Ups, nako. Wa na di ay kita igong oras maghahigala na hala. Dinhi na lang takotob ha. Ugma, sa sunod na itong panag-uban, hinaot paunta nga makabinipisyo gayod ka mo dinhi sa ato ang gitunan karong adlawa. Kung aduna ka may mga pangutana, aduna ka may mga suhestyon, o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Pakitext lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.

6 na minuto mga ka-joiners, makaraan ang alauna. Good afternoon, maayong hapon, magandang hapon po, tibuok Kidapawan City and South Central Mindanao. Siyempre atong kauban din ha sa Joy FM, Caraga, Davao Oriental, si Dan Dalandain. Madayo na dumda sa atong mga ka-joiners. And siyempre sa tibuok South Central Mindanao at sa mga ginagawang background ang ating stasyon, ang 102.3 Joy FM. Mayong hapon and welcome po sa ating programang Dear Mommy Joy. Makakasama niyo po muna ha ang inyong Pomelo Joy mga ka-joiners. Busy po kasi ang ating mami ngayon. Kaya kita sa uban-uban hangtod alas 3 karong adlang Webes, August 6, 2026. And of course, sa lahat ng mga nag-celebrate sa ilang adlang natauhan din na maligayang-maligayang kaarawan po. Stay healthy and more birthdays to come. Syempre sa mga nag-a-anniversary din po sa araw na ito, ano? Congrats, congrats sa inyo hang gugma din hang dapita. Alright, pwede po kayong magpadala ng inyong mga mensahe sa ating Facebook Live, ang 102.3 Joy FM, at babasahin natin mamaya ng konti. 7 minuto mga ka-joiners, makaraan po ang alauna.

Alauna 20 ng hapon, mga ka-joiners. Unang bahagi po ng ating programang Dear Mommy Joy. Hello kay Maricel Kalugmok Amudo. May hapon. Hello sa iyong family diha sa Bukid sa Amudo family, Kalugmok family. Monico family, especially sa iyahang mama Roseline Monico Kalugmok. Nga always nagapaminaw sa atong programa. Salamat. Watching from Davao City. Daya Masangguid. Maying hapon din ha, no? Og Roniel Omani Kasiwitan from Panlaisan. Mainit na panahon. Milesio Servas. Shout out sa mga pariente dira sa Mlong, North Cotabato. Larry. Larry Masunag. Hello po. Shout out from New Bataan. Milesio Servas. Maying hapon, oo. Maribel Pablo, good afternoon. Shout out sa iyong pamangkin RJ Pagador, Daddy Tito, nakasamang nakikinig ng ating programa, watching from National Kabakan. Salvador Sumating, maying hapon. Shout out sa Sumating, Masangay, Tumanggong family, watching from Pasay City, Metro Manila. Ay, hello po, maying hapon din ha. ER Mutia, good afternoon. Shout out sa iyong mga silingan and request ng song. More than just friends. Ayan, na-play na po yung ano. More than just friends. Oo, more than friends meron. More than just friends, wala. More than friends meron po. Je Talidasan. Good afternoon. Shout out from Panlaisan. Pasian, Moncayo Davao de Oro, and request ng song, Mahal, Tandaan Mo. Sige, and hi, Limendog Basikong. Hello sa iyahang mama ug papa nga naa sa Bukid. Amping mo always, love ko kayo. Thank you po, Mami. Jomar Banugan, maing hapon, and Hazel May Tehamo Pagkiasan.

Ayun, hello, shout out from Mako Davao de Oro mula kay Hazel May Tihamong Pagkiasa, no? Jim Jim Pasukan, good afternoon, mami. Shout out lang sa tanang tigpaminaw diha sa bukid. And hello po sa iyahang uyab nga si Jomeline Sugnuan. Ilumalab life. Especially kay Ate Aileen Tanding Kabungbong nga nag-celebrate sa iyang adlong natawhan karon. Happy happy birthday po. Kana lang salamat sa pagbasa and paplay ng song, birthday song. And Mauda Husto Madanlumwa Muntayaw. Good afternoon, mami. Shout out sa Muntayaw Lumahan family from Mati City, labi na sa iyang kanakbana na pinakabuutan. Si Richard, then siyang anak. Mga anak, si Raymond o Ray Mark. Salamat po. Roy Sereno, maying hapon, mami. Shout out from Libungan. Paplay ng song, Sinungaling Ka Pala. Ay, naku. Sige, unya taod-taod ha.

Hi, Jocelyn Budadong. Good afternoon, mami. Greet lang sa iyang anak na Lami, Kayo Antulog. And sa iyang Papa Romeo Budadong, Mama Mona Lisa Banugan Budadong, and sa mga igsoon, Junalita Budadong, Loida Sugnuan. Salamat po sa pagbasa, mami. Jocelyn Budadong from Matis City. And Jelhan Bulaw Aban Maulaw. Good afternoon. Salam lang sa Family Aban at Kila Ina na nakikinig. Thank you po. And hi, good afternoon, Mami. Pahingi lang ako ng advice. Sabi nga nila, Mami Joy, kapag kaingit, pikit. Pero hindi ko po magawa dahil pakiramdam ko na pag-iwanan na po ako ng panahon. Ewan ko po ba, Mami, ang malas ko po sa pag-ibig. Kung hindi cheater ang napupunta sa akin, may mga bisyo naman, Mami, at nananakit pa. Kaya inggit na inggit po ako sa pinsan ko na nakahanap na siya ng gwapo, matipuno, at super in love sa kanya ang boyfriend niya. Katunayan, nag-propose na nga sa kanya, Mami, kaya mas lalo akong naingid sa pinsan ko. Madalas napapatingala ako sa langit kasunod ng pagbulong na at pagtatanong kung kailan kaya ako makakahanap ng matinong future husband. Hindi naman ako nawawala ng pag-asa, Mami Joy. Sana makita ko na siya. Atat lang po kasi. Yun lang at salamat, Secret Girl. Okay, hello Secret Girl. Maying hapon. Ilang taon ka na ba dyan, girl? Ba't atat na atat ka? Alam mo kasi, yung pag-ibig, hindi naman yan pinipilit eh. Diba? Hindi naman yan minamadali. Kusang dumarating yan sa tamang panahon, tamang pagkakataon, syempre sa tamang tao. Diba? Katong mga exes ni mo, mga ex ni mo, yung gani ka nga naibisyo, kundi gani naibisyo, manakit, kundi manakit, cheater. Ay, kaserte ba? Charot. So, ibig sabihin lang nun, girl, hindi sila ang para sa'yo, diba? Kaya kung ako ni mo, i-enjoy mo na lang na imo pagkadalaga or pagka-single, di ay, grabe po nandala. Oo, pagka-single, and yun, hintayin mo lang yung taong mamahalin ka at mamahalin mo, okay? Huwag kang atat kasi usahay manggod ka na ganing magdali ta. Natay mailailang laki, unya, kaya gani, nagdali ta. Na wrong, nasad ta. Oh, ganahan ka, sige kag ka wrong. Kaya, hinahinay lang, ha? Hinahinay. And kapag may mandigaw, wag agad oo. Siyempre, kilatasin mo, kilatasin. Sana? Kilitisin? Oh, yun, kilitisin. Kilitisin mo muna yung lalaking nanliligaw sa'yo, okay? Para mabalani mo ba iyahang pamatasan, unsa siya sa mga kaibigan niya, unsa sa mga taong pwedeng maging common friends ninyo. Anagod, ila-ilaho ni mo ba? Dili kay nakita lang kagpugi. Unya, nanguyab ni mo, oo ka dayon after a week, after a month. Nga bisan pag wala man lang gani kayo effort, sige lang, go. Kay gusto na kong magkauyab, atat kay ko, girl. Ay, wag ganern kay mamali na sad ka na mahay na pud ka. So mas maganda talaga na kilalanin mo yung tao, tsaka once imuha siyang sugton kanang makaingon jud kasi imong kaugalingon nga gusto mo siya, sigurado kang gusto mo siyang maging boyfriend at gusto mo siya hanggang sa kung kamo na, syempre mamahalin mo siya, ana good. Dili kay pagani di pag sigurado, sige na lang, go dayon. Kaya, okay ha, kaya hintay-hintay, hinay-hinay lang. Hintayin mo yung tamang taong darating sa'yo. Kasi minsan, no, kanang wagot na nagdahom nga siya na ang the one, o naabot siya. Kasi yun yung tamang panahon na magkakilala kayo. Diba? Ana lang na siya. So, ay ka-atat, ay ka-inggit sa imuhang pinsan. Kay imong pinsan, na ila-ila naman niya, nakita naman niya ang taong higugmaon o gigugmaon siya. Diba? Ikaw, for sure, may nakalaan naman sa'yo pa rin, girl. Pero syempre, di pa man dayon na agad-agad. Oo, dili dayon nga porket na imong pinsan, dapat naapod ka. Pagpuyo, oy. Wala ta imuhang ano, turno, charot lang. Diba? Ayun, enjoy mo muna pagiging single mo. And kapag nahanap mo na ang dawan at nararamdaman mo talagang gusto mo siya at talagang ramdam mo na pinapahalagahan ka, iniingatan ka, minamahal ka, then
Okay, go. Dala na. Sige, go. Pasok ka ulit sa isang panibagong relasyon. Ana lang na siya. Dili kay magdali ka, ha? Magdagma ka na. Lisod na po. Masamad na sad ka. Charot. Okay, hi, Aijeline Monson Magbutong. Nagapaminaw din ha sa Tagum. Hello po sa mga taga-Tagum. Jeremy Kumnag. Greet lang ang kanyang... greet lang na ako ang pulis. Na nag-ticket daw sa Ilahang Buntag dala sa Butuan City. Ay, naku, hello po. Oh, hindi pa po tayo matikita noon, no, kung ula tay, ano, kung sana ula tay. Oo, ula tay nahimong violation. Kasi kung may ticket, nagyutay nahimong violation, ana. Pero kung lisod gyud, ano sa good, takas-takas, char lang. Pero mas maayo gyud nang mag-renew ta or kanang naagid ta kumpleto yung mga papers natin para in kaso ngay dakop unsa man na din ha. O di. Di ta makulbaan, proud kay ta, sige unsa may inyong gusto kay kumpleto man ka, di ba? And sure, Jude, hindi ka matikitan. Okay, sige. Ana lang na siya, ha? Pangalan neto, nawala man siya, oy. Oo, Jeremy. Sa sunod kay kumpleto na gyud. Ano man galing, hangyo-hangyo, tirata ba, no? Ay, hapon din, ha? Sige lang, gora lang yan. Ana gyud ang life. Kay urag halos na ng tao, makaagi man gyud, ana kaagi ganik. Okay, daghang salamat, Jeremy. Daghan makarelate ni mo, ana. Kaya nagiging lesson learned din yan sa atin, diba? Janeline, ayun, Janeline. Shout out, watching from Baganga, Tokyo. Shout out naman po, request din ng song The Night We Met. Sige, unya taod-taod, ha. Alright, alauna, 32 nang hapon, mga ka-joiners. Hi po, Mami Joy. Request po ng song Hiling ni Myros. Good afternoon. Pa-play po ako ng song On the Wings of Love ni Jeffrey Osborne. Tama ba to? And hi po. Request po ng song Paano ni Jovit Baldivino. Yan, sige. Susubukan po nating maiplayan, ha, yung mga song request natin. Pero sa pag... oh, pero sa pagtanaw na ako, kaya pa, kahit taas-taas pa itong oras, no? Alright, 1:33 in the afternoon, mga ka-joiners.

0: Dear Mommy Joy,
1: Dear Mommy Joy,
0: Mommy Joy. Tungod sa paghampol sa Yaki Liniment Oil sa bana ni Rosemary Kierpo, taga Osiyas, Kabakan, Cotabato, sa niturok na pigsa sa iyahang bana, dali ra kining nawagtang.
2: Yung akong bana, nagsugo ang pigsa, may sige siya o inom o ganti ba yung pig, sakit man ang gahapon daw, ay gahubag bubayo. Kanya, nagkuhay siya kuton, yung gi, butangan o iuwi, hindi hampol dito. Pagkatod-tod at to, pagka humanyag butang, nawala-wala ang sakit. Moto, gipadayon niya. Abdan o mga isa kasimana na uli ang jod.
0: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo mapalit sa mga butika.
3: Alam nyo ba na marami ng sakit ang bumabangon ngayon? Hala kayo, kailangan na talaga natin mag-exercise. Anong laro mo? May bagong laro ngayon. Alam mo ba yon? Yung pickleball? Opo, pickleball. Tara, meron na yan sa LA Recreation Center. Subukan natin. Kung hindi ka pa marunong, practice muna hanggang sa magiging champion ka na. Pickleball, yan ang bago ngayon. Tara, sa LA Recreation Center.
4: Ang pickleball sa LA Hotel, Resort and Recreation Center ay matatagpuan sa 117 Barangay Paco, Kidapawan City. For reservations and inquiry, call or text 0990-401-7039 or visit our Facebook page at LA Resort, Hotel and Recreation Center. LA Pickleball Court, game on!
5: Bright kaayo ang mga anak ni Elena Gatol, taga Bangkeruhan, Davao City. Tungod kay sukad sila na tao, kidiyaki na ang ilahang vitamins.
6: Baby pa po sila, hindi na pailang kidiyaki vitamins.
7: Masa pa ipertabo sila sa kidiyaki vitamins?
6: Kalaunay na maunol.
0: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, o Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
8: Tay Diggs, asa man ka? Pormado lagi yung dating nato ron. Nakai-date no?
9: Oh, syempre, dan always magkita ng kaporma.
8: Nya, yeah, kamusta man yung love life karon Tay Diggs?
9: Oh, dan, di nata mag-isgota na dan. Gita man yung mo dan nga, idaran ako.
8: Oh, ayaw paluya-luya. May para dali maipit ba?
9: Well, gabalo ka dan. Pag ganitong edad na dan, plano na lang ang lahat dan. Wala na sa gawa.
8: Ay, nagkabala ka, Tay Diggs. Naibago ba kining ganado capsule? Makapakondisyon sa lawas, huwag makondisyon po na imong love life.
9: Tinood ka dan. Pasistingado ko, ana dan.
8: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi. Kamusta ang resulta sa ganado capsule? Okay ba?
9: Ang dan, oy, murag nabaguhan yun ko dan ba? Okay kayo dan, epektibo yun ba?
8: Kana Tay Diggs ba, i-maintain yun na ang ganado capsule para diri ka magluya. Lagsik imong lawas.
9: Salamat kayo dan sa ganado capsule. Karon, okay na kayo dan. Mukumbati na yun ni.
10: Ang ganado capsule, mapalit na sa mga butika.
11: Mami, thank you po.
12: Thank you for what, baby?
11: My teacher told me that I'm bright, tall, and healthy. Thank you po sa Kidiyaki Vitamins, Mami.
12: Alam mo, baby, more than 20 ingredients ang Kidiyaki Vitamins. Kaya, you see, it's good for you.
11: Good din ito sa ibang kids, Mami.
12: Oh, yes, baby. Come on, invite them.
11: Hi, mga kids. Kayo rin. Mag-Kidiyaki Vitamins.
13: Ako rin, Mami. Mag-Kidiyaki. I like Kidiyaki.
14: Basta Yaki! Yummy!
5: Mapalit na sa mga butika.
0: Dear Mommy Joy,
1: Dear Mommy Joy,
0: Mommy Joy.

0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
1: Moshi Moshi Shiki Yaki.
2: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na pud ta mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Ang pagtumar sa Bilongga Gold, mga higala, dili lang tungod do na kabalatian. Mas maayong mo tumar ka kung wala ka pa'y balatian. Aron mas mokusog ang imuhang pangdepensa o kining immune system. Hilabi na kung magkaedad na gyud ang tao. Tungod basta ang tao magkaedaran na, daghan ng klase-klaseng mga balatian ang manggawas. Hilabi na kung wala nag-aamping sa panahon sa iyang kabataan, maugyod na ang mahitabo. Pure turmeric ang sagol sa Bilongga Gold o kanang sulod sa Bilongga Gold, pure turmeric. Ang luyang dilaw o turmeric kasagaran ginahimong powder ginalaga aron makuha ang mga chemical, nutrients, vitamins o mineral. Apan sa Bilongga Gold, paliton na lang nimo sa butika o tumaron. Ania ang pipilang mga benepisyo nga imong makuha sa pagtumar sa Bilongga Gold. Doon na kini bioactive compound o powerful medical properties. Ang curcumin na sa luyang dilaw o sa kinikaakte antioxidant o natural anti-inflammatory compound. Adunay neotrophic factor aron muubos ang chansang mataptan sa brain disease. Hilabi na ang Alzheimer's disease. Ginalayo ang nagatumar ni ini sa heart disease. Nagaprevent usab kini sa cancer. Daghan pang benepisyo ang imong makuha sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Kay bisan ang mga pagpanghupong, iya man kini batukan mga higala. Ginalayo usab niya ang mga nagatumar ni ini sa balatian nga diabetes o mga komplikasyon ni ini. Bisan ang cardiovascular disease o metabolic syndrome, iyang batukan. Isipin na good na ninyo ka na, tungod kay ang curcumin nga naa sa Bilongga Gold, makabatok sa arthritis, maokin ni ang kasagarang sakit sa mga wangguti. Wangguti ba? Tiguwang na. Oh, ana-ana siya. Kanong masuko manggug tiguwang, oy? Dapat malipat ta kay natiguwang ta kay ugwa ta natiguwang edi bata pa natigok na. Basta nagatumar sa Bilongga Gold mga higala, ilayo usab kaniya sa depresyon. Ang uban pang benepisyo ang imong maimuhang makuha, makapabata pud ni ba, makabatok sa lain pang mga chronic diseases. Ang mga bitamina o mineral nga makuha nimo sa Bilongga Gold Herbal Capsule mao ang volatile oils, vitamins B and C, potassium, sodium, iron, omega 3, fatty acids, A, linolenic acid, proteins, carbohydrates ug mga fiber nga kinahanglan sa mga gustong magbawas og timbang. Kung gusto ka mo os-os ang imuhang timbang, makatabang usab ang Bilongga Gold, tungod kay ang turmeric na sulod ni ini, dunay biological activities. Ang thermogenic properties nga usa ka metabolic process mutabang sa pagsunog sa calories aron mamahimo kining enerhiya. Apantiman ni ha, nga kung magbawas ka og timbang, bawas pod ka og kaon sa mga unhealthy foods. Mas maayong less ang calories, less ang carbo, no or less fats. O, diba? Kung pwedeng no na. O, kung di man mada, less fats lang. Ang pagtumar sa Bilongga Gold, mga higala, kung doon na kay ginabati nga sakit sa tiyan, mas maayong nga doon ay unod ang tiyan o kaon-usa bag-o mo tumar, ha? So, layay mga higala ang Bilongga Gold Herbal Capsule kay mapalit na ka na sa mga butika.
3: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric na mao'y sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain nga mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Ang Bilongga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
4: C-H-I-K-I-L-K, the best.
2: Dinhi na lang ta kutob ha. Kung aduna ka may mga pangutana, aduna ka may mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
4: Dear Mami Joy.
5: Dear Mami Joy.
4: Mami Joy.

102.3 Joy FM. Basta Joy, enjoy. 2:18 in the afternoon, mga ka-joiners. And of course, tuloy-tuloy na po tayo, ano? Hello kay Jenny Lynn. Shout out nga di kang Wilson nga Masamukay. And Clarence Ekama, shout out to Matmat Mandrial. Ronaline Mabanding Masuna, shout out Jet Talidas, Talidasan. Kaway-kaway sa mga broken karon, kay broken ko karon. Oh, ayan nangyari, Jet. Nagbuwag ba mo nga, ha? Tokyo, batiin mo naman si Naresti, Miss Wari, and Mojiv na nakikinig po. Ronaline Mabanding Masuna, shout out sa mga Masunag family sa Panlaisan. Labi na sa iyahang papa diha sa Panlaisan, Felix Masuna. E.R. Mutia, request ng song Himayang Nahunlak. Oy, grabe siya, oh. I-check natin. Wala, Himayang Nahunlak. Lilia Prones, good afternoon, shout out sa mga Prones family, Maata family, ilabi na sa iyang bana nga si Lito Prones, sa iyang mga anak si Lendi or Lady Lee Prones, Dong Nields, Lady Faith, and daghang salamat. Villasita Kaligunan, shout out sa iyang Papa Kaloy, ing taon naka Kaloy ing taon naka mobilizer. God bless you, Papa. Laban lang, Papa. Magpagaling ka na. Iwas inom na. Ayun. Sige, get well soon, ha, Papa Kaloy. Desi Sumalpong, good afternoon. Watching from Purok, Gibaan, Barangay Tubanon, Taranguna, Davao Oriental. And hello kay Rocky Ben Laglagan dito sa Barangay Maganda. Thank you. Dori Sumangaing, good afternoon. Shout out sa Sitio Kalyongan, Ambing Always, Ambing Always kay Mami Joy. Ayun. And Desi Sumalpong, good afternoon. Hello lang. Ang iyang husband nga nagahigda-higda, si Elmo Iligan, and sa iyang papa, di ay nga naa dito sa Pagantian, Barangay Maganda, Taranguna, Davao Oriental, na si Federico Paler, pa amping permi diha. And Desi Sumalpong, hello lang sa kay Iligan or Iligan family, Kupya, Paler family, Salentes family, Baldivino family. Salamat po. Dori Samungaing, request ng song Sinta. Salamat, Mami Joy. Emilda Basiko, good afternoon, request ng song Tahanan.

Brenda Renato Saldavia. Ulit na to ang Saldavia family from Mati City. Ruben, shout out kay Melda Tambis ng Landasan Parang Maguindanao. Annalyn Magdagasang, pa-play ng song kahit mali ang puso. Aisa Mantawil, good afternoon, hello po sa Mulita Carmen, Cotabato.

Maganda. Hello kay Benji Rohamin nga at Mantawil family, Dimatingkal family. Joyce Key Malito, shout out dari sa Mati City. Lorena Gomez Isabida, maing hapon. Ipagreet lang si Mamang Anasita Gomez Sixto sa ihang adlang natawhan karon, 66 birthday po. Salamat. Ayun, happiest birthday ha, Manang Anasita Gomez Sixto. Stay healthy po and more birthdays to come. Siyempre, sa lahat din ng mga nag-celebrate sa ilang adlang natawhan karong August 6. Pawin Manlangit Charlito Pawing. Good afternoon, shout out from Jade Valley, Tigato, Davao City. Liza Gagama Felix. Maying hapon kay Pawin Manlangit Charlo sa daw. And Irene Aliongan. Good afternoon. Kaim Barbak, shout out sa Barangay Danao, ang family Barbak, may hapon. Fyrods Kalalagan Ali, watching from Salama habang ga-prepare ng paninda. Ayun, ano bang paninda mo dyan, no? May hapon ha, salamat sa pakikinig. Alright, alas 2:23 ng hapon, mga ka-joiners.

0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn na Malerio, taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o gidiyaki vitamins ang iyang anak.
3: Kanta ka ng kuyot.
4: Pero karoon?
3: Ya karoon. Basta ako masya. Magpapusay sa kadlo. Isang katulong matulong.
4: Ang sakit ng vitamins gipainom niyo mo?
3: Gidiyaki vitamins yan.
2: Yan ang Gidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo. Ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
5: Masarap ang pakiramdam ni Sam Rasali, taga Poblasyon Pikit, Cotabato, kapag nakainom siya ng Coffee Yaki 7-in-1.
6: Kasi dati masakit man ang paa ko, parang arthritis ba? Every morning, magkape ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
4: Ano po yung Coffee Yaki 7-in-1?
6: 7-in-1.
4: Tapos po?
6: Nung nag-start ako minom ng Yaki, yun, naalis na yung sakit ng paa ko.
5: Yan ang Coffee Yaki, hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
7: Alam nyo ba na marami ng sakit ang bumabangon ngayon? Hala kayo, kailangan na talaga natin mag-exercise. Anong laro mo? May bagong laro ngayon. Alam mo ba yon? Yung pickleball? Opo, pickleball. Tara, meron na yan sa LA Recreation Center. Subukan natin. Kung hindi ka pa marunong, practice muna hanggang sa magiging champion ka na. Pickleball, yan ang bago ngayon. Tara, sa LA Recreation Center.
8: Ang pickleball.

0: Muna gud nga, dali ra po doon ang anak. Kutistingan na ako, tinuod ba? Tinuod, mangit po di ay. Nagkagdahong nga, dali ra day ko ng anak di ay. Okay, magwala naman sa kuha.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
2: Dear Mommy Joy.
3: Dear Mommy Joy.
2: Mommy Joy.

0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Joy FM, basta Joy and Joy. Oras po natin, 10 minuto mga ka-joiners bago sumapit ang alas 3 ng hapon. Siyempre, magpapaalam na po sa inyong mga radyo ang inyong Pomelo Joy. Maraming maraming salamat po sa pag-uba na launa hanggang alas 3 sa ating programa. Siyempre, ugma na po puhon, same time, same program, and the same station. Lunes hanggang Biyernes po ang ating programang Dear Mommy Joy, and tuwing Sabado naman ang ating Dedicated to You with Mommy Joy. Thank you, thank you! Susunod na po ang Afternoon Joy Ride hanggang alas 5 ng hapon. And syempre kasama po natin dyan sa Caraga, Davao Oriental si Dan Dalandan. Sa pangalan po ng ating Mommy Joy, ako pa rin ang inyong Pomelo Joy. Maraming maraming salamat og amping-amping. Maayong hapon! Tibuok, Kidapawan City and South Central Mindanao. Oh,

0: Oras, alas 5 na.
1: Time checks brought to you by Ally Resort and Hotel. Your home away from home.
2: Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita. Talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan.
3: Tinig ng Bayan.
2: Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat.
3: Tinig ng Bayan.
2: Tinig ng Bayan. Dito lamang sa Joy FM.

Maayong buntag mga higala, kumusta? Welcome sa tulumanong tinig ng bayan. Adlaw kita karon ang unsa na bang adlaw mga higala, paspas kaayo no? Biyernes na kita. Grabe ang tuang panahon pagkapaspasa gayod, basta dagang kang ginabuhat, busy ka. Dali kayo ang panahon, pero pag dili gani ka busy, wa kay ginakapagkaabalahan, gahulat kag oras. Pagkadugaya mo tuyok. Ingon na ang sitwasyon sa kinabuhi mga higala. Kami nag-imbita ka ninyo o ba na sa itong tulumanong tinig ng bayan. Og Agosto 7 na. Daghang kita pag-isgutan sa kinatibukan ng atuang tulumanong tinig ng bayan na maing buntag sa itong makaigsunan diya sa Panguil Bay, Misamis sa Occidental. Good morning sa itong makaigsunan na diya usab higala sa Davao Oriental. Ingon man sa lalawigan sa Bukidnon. Maing buntag sa Sultan Kudarat. Og ingon man na mga higala, good morning sa itong makaigsunan. Dihang dapita mga higala sa may South Cotabato, Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte, ubang pang parte sa Mindanao nga maabot niya ito ang sibyahanan. Ang mga sibyahanan mga higala sa Joy FM, ako nga diin, maghatod kami og mga balitag, mga impormasyon, ang pingkanunay ha, mga estudyante. Ting-uli-uli na, ayaw naglaag, malanghin og tarong sa ginikanan. Kagahapon mga higala, tatlo ka mga estudyante dere sa Dakbayan. Nadi, naangol. Puro babae pag yun, no? Kumana lang bigit sa vehicular accident ya, dihadapita sa may barangay Ilumabis. Doon naman ko yung mga nindot nga laaganan di akaroon sa Ilumabis mga higala. Naglaag-laag siguro yung mga batan una. Mga babae pag yun, mga high school, no? Disgrasya mga higala. Nangabalintong, ayun siya'y nahitabo. Oo, angol. So ang mga ginikanan ng taon, wa kabalo, asa man gikan ni mga batan una. O, ingon anang sitwasyon. May nga buntag, nakasinati og gamakusog nga ulan og hangin at mga kaigsuunan. Dire sa Tangub City mga higala kung diin kinigapon na apektado no? Sa mga pagulan nga ato ang nasinati mga higala. So sige, kami magkatod og mga balita, mga impormasyon sa kinatibukan nga ato ang tulumanong tinig ng bayan. Busa kami ubani mga higala sa tuang programa para hisgutan nato ang daghang mga butang o mga panghitabo nga kinahanglan na masayran.

0: Yan ang mga nagunang mga balita ng ngayon ninyo masayran mga higala. Headline. Doon ay lima ka mga miyembro sa Dawla Islamiya Hasan Group ang sumala pa na patay sa gipahigayong military operation na diha sa Piquet, Cotabato, kagahapon adlaw. Headline. Samtang sa pika sa bahay na batang gikareport nga nawala dito sa Libak Sultan Kudrat, nakita na lamang patay kini mga higala sa usa ka sapa. Headline. Samtang sa pika sa bahin at ang isabi ninyo mga higala kini nga dugang mga detalye. LGU Baganga gipakusgan pa ang pagpanalipod sa Banaw Sea Forest sa Marina Protected Area pinaagi sa monitoring og assessment. Headline. Mati nagapaligo na sa ilahang border check kontra sa African swine fever. Headline. Kining mga African swine fever mga higala nga makaapekto sa tuang panginabuhian sa mga binuhing mga baboy. Samtang sa pika sa bahin usaba mga higala at ang usab ninyo kining dugang nga mga detalye dito sa baya Tagum City. Usa ka sunog ang nahitabo dito mga higala kagabi. Headline. At ang isabi ninyo kaning dugang mga balita dito sa Panguil Bay, Misamis Occidental, duha ka mga sospek sa pagpangawat sa communication tower mga igala na sikop na sa mga otoridad dito sa lungsod sa Tudela. Samtang sa pika sa bahin usab, upat ka mga sospek o samtang sa pika sa bahin usab mga igala, usak ka lalaki ang nadakop tungod sa pagkapot og illegal nga armas. Headline. Ang mga detalye ni ana musulod na mula ba ang pipila ka mga pahinumdum samtang higop sa tagkape. Mga PO sa kita mga higala, coffee yaki 7-in-1 o 3-in-1, pwede ni mo nga piliun mga higala, busa human mo inom og tubig. Ay nagbatas buntag pangapina.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
2: Himsog kaayo si Richard Duron, taga Bangkal, Davao City. Kay Coffee Yaki 7-in-1 ang ihang kape.
3: Ah, nagakape ko Coffee Yaki 7-in-1, sir. Taga Buntag, yun na siya. Ang sapot imong batiyon ka nang makakape ka. Dili ka makaingon na kumplito imong tulog, pero pag mata ni mo, mabalik yun ang imong kusog na nagamit atong yaging adlaw. Nagapakusog ba o nagapa-abtik po na siya sa akong huna-huna.
2: Yan ang Coffee Yaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Coffee Yaki, yummy!
4: Hindi na umaatake ang sakit sa batok ni Zainuddin, ama ni Zoraida Makapudi, taga Barira, Maguindanao del Norte, matapos siyang uminom ng Yaki Herbal Capsule.
5: Kasi nung umaga, sumakit yung batok niya. Pagkasakit ang batok niya, nagbili siya nung kwan, herbal na capsule na Yaki. Tapos po, yun, pigi-inom niya 3 times a day. Bukas, hindi na daw masakit yung batok niya.
4: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
2: Normal na ang blood sugar level ni Rosa Maragaa, taga-anunang Bansalan, Davao del Sur, kay nagatumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
6: Nagkuhan ko kung anak bito sa mga herbal, hindi ko mawala sa Serpentina. 2 times a day, buntag o gabi ko mag-inom, sir.
7: Ano ginong kag-Serpentina ni nagtaas imong sugar o diabetika?
6: Taas akong sugar niya, karong normal na. Burka na po lagi, sir, kay normal na likay-likay lang po ta sa kaon bitong mga tamis.
7: Pila edad ni mo, Nay?
6: 77.
2: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar count? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Alas 5:16 ang atong oras higala.
1: Tinig ng bayan.
8: Tinig ng bayan.
0: Sa detalye sa itong mga nagunang mga balita, itong unang mga balitang pang-international dito mga higala sa Russia. Gikumpirma ni Ukrainian na President Volodymyr Zelensky nga naigo sa ilang military operation ng duha ka oil refinery sa Russia. Sumala pa ni Zelensky nga naigo sa ilang defense forces sa Ukraine ang Slavnefyanus refinery o Yaroslav o Basnefyanoil Novoil refinery sa Bashkortostan. Subala pa sa Ukrainian na president kanaygo sa ilahang duha ka military patrol boats o vessel gikan sa Shadow Fleet sa Russia sa Black Sea. Subala pa niini nga gipamahayag sa gobernador sa Yaroslav nga siya Mikhail Ibraiv nawasak sa Ukraine. O nawasak usab nila ang Ukrainian na drone nga niatake sa rehiyon apan nagresulta kinig dakong sunog tungod sa mga debris nga naigo didto sa mga panimalay. Gikumpirma usab sa gobernador nga aduna usab upat ka mga tawo ang naangol sa shrapnel apan luwas na kini nga naasoy ang mga biktima.
8: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Samtang sa pika sa bahin higala dito sa nasod sa Germany, nadiskubrihan sa mga otoridad nga dunay karga nga military ammunition ng Ukrainian na cargo aircraft nga unang gika-report ang nakakabit ang military grade explosive sa Leipzig Hill Airport. Siguna sa usa ka confidential police report nga nakumpirma sa mga foreign forensic expert ang maong bomba nga nakakabit sa drone o high military grade. Sigun pa nga wala gipangalan ng investigador nga maodi ay nga nibuto ang drone na tungod adunay nahitabong technical defect sa explosive device niini. Tungod niini mas gipahugtan pa ang ginahimong counter-terrorism investigation sa Leipzig Hill Airport nga nagasilbing nagunang cargo hub sa NATO Military Logistics Center sa Germany o gikonsidera kining parte sa country's critical infrastructure. Sumala pa kay Governor o German Interior Minister Alexander Dobrindt o Dobrindt. Ang maong insidente makonsidera usa ka hybrid attack ug nagapakita kini og nagasaka nga bahada sa pangseguridad sa ilang nasod. Gikatakda usab makigpulong ang mga opisyal gikan sa ballistic states sa Poland, Sweden, Norway, Denmark ug lain pang mga nasod sa katapusan sa Agosto aron hisgutan ang pagpakusog sa ilang military. Padayon usab ang pagpahimangno sa mga otoridad sa lain pang mga detalye sa insidente og ginapangita nila ang mga debris sa usa ka wa pamatino nga butang nga niigo sa usa ka cargo aircraft. Una nang nga gika-report nga ang drone nakitan duol sa usa ka nakitan duol sa pipila ka Ukrainian na Antonov An-124 cargo aircraft sa pika sa bahin nagi ang maong cargo sumala pa ang pinakadakong cargo plane sa tibuok kalibutan. Nakita usabong usak pila ka mga ebidensya dool sa usak aeroplano samtang ang cargo aircraft nga naigo wa pa nailhan ang wa pa matino ang mga butang nga nakaigo niini sa gipahigayong go ground maneuver tungod sarado ang usak ka runway sa maong airport. Tungod sa maong insidente, gisuspindi usa ang operasyon sa Leipzig Hill Airport. O gagi pa reroute ang pipila ka mga flight niini. Samtang ginapaningkamutan nga mabalik ang normal nga operasyon sa maong airport. Alas 5:20 na higala atong oras sa mga balita nga nasunod. Diretso kita sa ito ang mga balita nga national mga higala kung diin

Ginasilip na sa anti-fake news desk sa Presidential Communication Office ang mga nagpaluyo sa pagkataga sa sayop ng impormasyon. May kalambigitan sumala pa sa pagka-aresto kang Senador Ronald Bato de la Rosa. Sigon kang Palace Press Officer Claire Crasto, hugtanon gitugutan o gitutukan karon sa gobyerno ang tanang kaso sa fake news. Og dili niini palampason. Giyatuna na usab kung unsa ang mga paggalapa sa balaod nga mamahimong ipasangat bato ka sa mga mapamatud-an nga responsable sa pagpakatag og mali nga mga impormasyon samtang gipaniguro usab ni Castro nga padayon kunong operasyon na sa panggamhanan aron na madakpan si De La Rosa sama sa dali nga panahon. Una nang gibutyag sa Malacañang nga posibleng diversionary tactic kuno ang paghatag sa maong fake news aron na malihis ang atensyon sa publiko gikan sa gibulgar o gikan sa nagpadayong impeachment trial bato ka kang Vice President Sara Duterte. Giusab ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang patakaran sa pag-aproba sa foreign travel sa mga opisyal sa lokal nga panggamhanan aron mapapaspas kuno ang proseso sa ilang nga mga aplikasyon. Ilawom sa Administrative Order No. 47, mamahimo lang nga magtuboy ang kalihim sa Department of Interior and Local Government kung DILG o kinatawan na sa pag-aproba sa travel request sa mga opisyal sa local government unit. Sigun na kang Executive Secretary Ralph Recto, tumunga ni ining mapapaspas ang proseso sa mga aplikasyon dugang sa pagdaghana sa travel request samtang nagpabilin ang saktong oversight sa mga lokal nga mga panggamhanan. Sa ilawom sa Local Government Code, dagi kinahanglan paghihapon ang pagtugot sa Office of the President ang foreign travel sa mga opisyal sa LGU kung mubiyahe mulampas sa tulo ka bulan hinoon na samtang may state of emergency or crisis o gamiton o pampublikong pondo. Ipulihan na sa Administrative Order No. 47 ang pipila ka mga provision sa Administrative Order No. 267 nga gipagula sa administrasyon ni kaning Pangulong Corazon Aquino.

0: Samtang gitugutan sa Malacañang ang Office of the Ombudsman sa pagdesisyon kung ipailawom sa preventive suspension si Health Secretary Antonio Puhalte. Kalabutan na sa reklamo nga gipasangat batok ngadto kaniya. Sigun pa ni Palace Press Officer Claire Castro, anaa sa jurisdiction sa Ombudsman, ang kaso mao nga kini ang magadesisyon na kung gikinahanglan ang preventive suspension samtang ginahimo ang investigasyon. Kanam duman nga gipasangatan og kaso sa Office of the Ombudsman ang maong kalihim sa DOH sa apil ang aligasyon sa matod pa pagpaundang niini sa procurement sa tuberculosis program. Samtang gibutyag usab ni Castro, wala siya inadawat ng impormasyon na kung makaistorya o makaistorya na ni Pangulong Ferdinand Marcos si Puhalte kalabutan sa isyong gipasaka batok ngadto kaniya.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng
0: Bayan. 5:28 na higala atong oras. Atong sa atong pagbalik, atong asaro ng mga balita gikan sa kinalaing parte sa Mindanao.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Mga higala atong mga estudyante, sayo kayo nagpadulong na sa eskwelahan. Ayon nyo kalimtiha. Tabangin ninyo ato ang mga estudyante. Patumara kanunay sa Kidiyaki Vitamins matag adlaw para makabot ang ilahang pangandoy.
2: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
3: Mapalit na sa mga butika.
4: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo o nibaga na usab ang buhok sa naupaw nga anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
5: Nakuha mo ko siya ka ng yung buhok ko, wala, napahak na niya, wala tubuan, buhok, ka na kinalutan, ganyan niya, napahak. Mato, ibutangan ako ng Yaki, nanupo siya, lamad siya sa Yaki.
4: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidiyaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Belonga Gold, Serpentina Plus o uban pang mga produkto sa Yaki mapalit sa mga butika.
6: Asa namin in town yung akong bana? Oy, Goryo! Goryo! Dali ragod nga nung mawamang ka, inig mahapon. Sa mag-sikreto niyang tawhana ha, tanaw na ako ni Karun. Dili na magayot mo tugan, pero asa tong yung pantalon nga iyang gisuot gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay uganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon, dakog yun kay tabang sa iya ka ng ganado kapsul. Pasagdan na lang yun nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya, pod? Nahala, kamudiha, pag ganado kapsul na pod mo.
7: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas sa 5:31 na higalang atong oras sa mamalingki o sa kita atong sayro na presyo sa mga pangunahing bilihin gikan sa merkado publiko sa Kidapawan na City. Pinagi sa itong kaubang si Tinig 30 Junior Rafi.
1: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
8: Maayong buntag mga katinig. Mauni ang mga nagunang presyo sa bugas o mga prutas sa atong merkado. Sa bugas, mauning kada kilo sa lain-laing mga variety. Ordinary rice, 56 pesos kada kilo. Banay-banay, 59. Seven tanner, 57. Masipag, 59 pesos. Kuhako, 58 pesos kada kilo. Mais, 56. Double D, 60. Kuhako orange, 61. Kuhako red, 63 pesos kada kilo. Kuhako yellow, 62. Bansalan rice, 61. V100, 59. Sunshine, 63. Jasmine, 63. Premium, 62 pesos kada kilo. Pilit, 59. Red rice 58, black rice 58. Og sa atong komo nga mga prutas nga mapalit kada kilo, sa lain-laing kadakon, apple mapalit 1525 pesos kada isa, pongkan orange nasa G's 125 pesos kada isa, saging 60 to 70 kada kilo, mangga nga hinog 90 to 110, pinya 50 to 60, durian 100 to 150 kada kilo, pomelo 35 to 40, pakwan 35 to 60, papaya 30 to 40, grapes 180 to 200 per kilo. Og mao kana mga katinig ang mga presyo karon sa atong bugas o prutas diri sa atong merkado. Para sa Tinig ng Bayan, kami si Tinig 30 Junior Rapi.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Dagang salamat at Junior Rafi sa maong update gikan sa merkado publiko samtang sa pika sa Bayanigala mga balita gikan na diri sa probinsya sa Cotabato. Lima ka mga miyembro sa Dawla Islamiya asa na group ang namatay sa gipahigayong military operation sa Pikit, Cotabato kung diin na itabo ang maong insidente kagahapong adlaw sa barangay Inugog, Pikit. Ang naasoy nga operasyon nga gihimo sa hiniusang puwersa sa 40 Infantry Battalion Philippine Army, 601st Infantry Brigade, 602nd Infantry Brigade, Maguindanao del Sur Provincial Police Office, Pikit Municipal Police Station o galain pang operating unit sa 6th Infantry Kampila na Division nga nagresulta sa pagkamatay kay Marhum Ismael, usa ka sub-leader sa Dawla Islamiya Hasan na group. Si Marhum Ismael apil sa mga wanted personality nga nag-atubang sa ginalaing mga kasong kriminal. Apil na ang murder, prostrated murder, robbery with the violence o intimidation of person. Sa gipahigayong operasyon, naitabo ang panagsangka tali sa mga miyembro sa Dawla Islamiya o tropa sa gobyerno nga nagresulta sa kamatayon sa buong lima ka mga miyembro niini o ang sub-leader na recover sub sa tropa sa panggamahanan ng duha ka mga tagas ng mga armas, duha ka pistola o sa ka hand grenade nga gipanagihan sa maong naasoy nga grupo sa kasamtangan padayon ng gihimong clearing operation o validation aron masiguro ang kaluwasan sa mga mulupyo sa naasoy nga lugar o mapunggan ang sa mga mga bahada sa mga armadong nga grupo nga magresulta kasamo ka sa komunidad. Gipakita usaba sa operasyon nga padayon ng koordinasyon sa puwersang pangseguridad sa gobyerno aron na mapakgang ang mga bahada sa mga armadong nga grupo o magpabilin ang kahapsay kalinaw sa komunidad.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: 5:34 na higala ang atuang oras samtang sa pika sa bahay na itong lakbitan ng mga balita. Gikan dito sa lungsod sa Tudela kundi diin upat ka mga kawatan o krudo. Ingon man sa battery mga higala ang nasikop sa mga otoridad. Ang mga dinakpan sumala pa taga Pagadian City. Uy! Detalye sa mga balita mga higala dayo dinhi nga mga kakawatan atong siren pinagi sa atong kaubang gikan sa 87.7 Joy FM Pangil Bay Misamis Occidental pinagi ni Renz Sumalinog.
1: Tinig ng Kanayunan, tinig ng bayan.
9: Nasikop sa Tudela Municipal Police Station ang duha sa upat ka mga suspek nga matod pas pagpangawat sulod sa usa ka communication tower compound dito sa barangay Basiran Tudela Misamis Occidental. Sayos ka buntago nito ng kalabay nga Agosto 6, 2025. Sumala pa sa inisyal nga imbisigasyon, alas 3 sa Antakdas Kadlaon, nasakpan sa security guard nga nag-grooving ang upat ka mga lalaki nga gituho ang nangawat sulod sa maong compound. Ang mga suspek matod pa nga taga Pagadian City, Sambuanga del Sur. Human sa pagdawat sa mga report, dari sa dayon nga mirisponde ang mga kapulisan sa Tudela PNP nga misampot sa pagdakadakop sa duha ka suspek samtang ang laing duha nakaikyas kini og padayon pang gipangita sa mga otoridad. Nasakbit gikan sa duha nga nadakpan ang unom ka 20 litros nga plastic containers nga puno sa gituho ang krudo o gikuha gikan sa standby generator. Matag container adunay gibanabanang katidad nga 10,000 kapesos. Narecover usab ang unom ka ABT battery modules nga nagkatidad kini o gibanabanang 200,000 ang matag-usa niini. Matud pa sa Tudela PNP OIC Police Major Gunel Cañete na anak karon sa kustodiya sa Tudela PNP ang duha ka dakpan nga mga suspek. Rayon usab ang imbisigasyon aron mahibal-an ang papel sa Toyota Hilux nga gigamit sa maong krimen o kung kiniba inabangan o gipahulam o adunay laing kalambigitan sa maong insidente. Samtang giandam na usab sa kapulisan ang kasong robbery in inhabited place patok sa nadakpan og nagpadayon ang manhunt operation aron madakpan usab ang duha pa nilang kauban nga naka-eskapo pa ning tungura. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Pangil Bay.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Daghang salamat ta Renzo Malinog sa mga update samtang sa Pikas Bahin Balita Mahigala gikan sa Region 10 kung diin abot nang adto sa 140 milyon ang kantidad sa sabog marijuana ang nakumpiska taliwala sa gipakusog nga anti-drug operation sa tibuokan Northern Mindanao. Sumala pa ni PNP Region 10 spokesperson Police Major John Navarro nga ang naasoy nga mga sunod-sunod nga mga operasyon nagresulta usab sa pagkasikop sa pipila ka mga high value target individuals. Gani sumala pa sa nilabay nga semana lamang niabot ngadto sa 3 million pesos ang kantidad sa mga kontrabando ang ilang nasakmit sa Cagayan de Oro City, Misamis Occidental, ingon man diha sa Lanao del Norte. Gitutukan usab sa mga otoridad ang pagtaas sa presyo sa illegal nga droga. Nagapakita nga mas nagkalisod kuno ang pagpalusota ni ini tungod sa gipahugtan pang operasyon sa mga otoridad. Dugang pa ni ini nga gawa sa pagpanakop gipaligon usab ang rehabilitation pinaagi sa community-based rehabilitation program ug ang pagpaligon sa Barangay Anti-Drug Abuse sa Council Kunbadak gihatagag aksyon usab ang internal cleansing sa ahensya diin duha ka mga dismissed police officer ang nalambigit sa pagpayuhot sa illegal nga droga nito nga bulan sa Hulyo. Sa kasamtangan padayon pa ang pagtanong pagmonitor sa PNP Regional Office 10 sa mga dapit nga dunay taas nga kalihukan sa illegal nga droga lakip na ang mga lalawigan sa Bukidnon, Valenza City, Lanao del Norte, ingon man ang Cagayan de Oro City o guban pang mga lugar na nawagan usab ang PNP sa mga katawhan nga importante ang mga impormasyong ihatag nga magresulta sa pagka-aresto sa mga miyembro sa sindikato.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:39 higalang atong oras samtang sa pika sa bahay natong lakbitan ang mga balita. Gikan usab dito mahigala sa Tagum City, Davao del Norte. Kung diin adunay dakong sunog ang nahitabo sa Purok 4A Gumamela Drive Apukon, Tagum City. Sumala pa sa Bureau of Fire Protection, alas 7 pasado na itabo ang sunog kagabiing paspas sa girespondihan sa ilahang mga bombero. Sa kasamtangan dili pa matino sa Bureau of Fire Protection kung unsang hinungdan na sa maong sunog ni Ulbo dito sa may barangay Apukon. Padayon usab ang pag-assess sa mga otoridad para masairan kung unsa kadako ang damage sa maong sunog. Balita gikan na dito sa 105.7 Joy FM Davao Oriental kung diin LGU Baganga ipakusgan pa ang pagpanalipod sa Banao Sea Forest Marine Protected Area pinaagi sa monitoring og assessment. Detalye sa balita pinaagi ni Tinig 26 Erwin Madhay.
1: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
10: Nagmalapusan ang lokal nga pagamhanan sa Baganga pinaagi sa Municipal Tourism and Cultural Affairs Office sa pagkigatambayayong sa Senro Baganga og DNR Region 11 sa pagpahigayon og usa ka adlaw nga monitoring, detalyadong assessment og dokumentasyon sa Banao Sea Forest Marine Protected Area. Aton sa kalihukan, gisusi ang kahimtang sa Marine Protected Area, lakip ang mga natural na kahingaan na potensyal sa turismo, accessibility o kasamtangang kondisyon sa lugar. Ang datos nga nakolekta gamiton ni isip basihan sa pagpaligon sa mga programa sa konserbasyon, responsabling turismo o dugang pagdumala sa mga baybayon o kadagatan sa Baganga. Sumala sa LGU Baganga ang maong inisyatibo kabahin sa padayon nila ang paningkamot araw mapanalipdan ang kinaiyahan o masiguro ang voluntarong paggamit sa mga natural nga bahandi alang sa umabot ng henerasyon. Gikan diri sa Davao Oriental, Tinig 26 Erwin Madhay para sa Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Dagang salamat Erwin Umaday sa maong update mga higala samtang sa pika sa bahin balita gikan dito sa lungsod sa Maasim Sarangani Province Patay ang usa ka grade 6 student. Human kini na nalumos samtang naligo sa dagat sa Maya Sityo Linaw, Barangay Poblasyon Maasim Sarangani. Sa investigasyon sa PNP Maritime Law Enforcement Team sa Maasim, ang biktima na ilang si Jasmine Gimba Alisaka, 10 anyo sa grade 6 nga mulupyo sa Barangay Bales sa naasoy nga lungsod. Sa investigasyon na nahitabo ang insidente alas 11:30 ang takna kagahapon samtang naligo ang biktima uban ang grupo sa mga kabatanunan. Apil na ang biktima sa kadagatan nga bahin sa maong lugar o wala laumi nga nahitabo ang pagkalumos sa niini. Uban nga niabot sa walalum nga bahin sa maong dagat. Usa ka gwardiya usab ang nakadungog sa pagpangayog tabang sa mga kauban ng mga estudyante nga dali kini nga ni rescue. Ang biktima gidala pa sa pinakaduol nga ospital apan gideklara kini nga dead on arrival sa iyang attending physician. Nagapahimangno karon ang lokal nga panggamahanan sa mga estudyante o sa mga gustong maligo sa dagat nga kanunay mag-amping ilabi na sa mga peligro dili pa familiar nga mga lugar para malikayan ang disgrasya.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: 5:43 na higala ng atong oras. Samtang sa pika sa bahin, balita higala gikan sa Maguindanao del Sur kung diin na nilingkod na ang bagong commander sa 601st Infantry Brigade Philippine Army. Uman nagipahigayon ang change of command kagahapong adlaw si Brigadier General Grimil Brual. Mao'y nilingkod isip bagong commander sa 601st Infantry Brigade Philippine Army kung diin gihuli pa niini si Brigadier General Edgar Cato. Ang maong seremonya gipangunuhan mismo ni Joint Task Force Central o 6th Infantry Kampilan Division Commander Major General Jose Vladimir Cagara. Ang maong sa maong turnover of command giila usab ang dakong papel nga nahimo ni Cato aron magpabiling mahapsay o magpabiling malinawon ang iyang area of responsibility hilabi na sa Maguindanao del Sur o Maguindanao del Norte. Gipasalig usaba sa bagong lingkod nga commander sa 601st nga si Brigadier General Rual nga ipadayon niini ang mga nasugda na ni Cato o magpatuman og uban pang mga reforma o mga programa aron na masiguro luwas ang mga mulupyo sa iyahang AOR.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:45 ng atong oras. Samtang mga piusab kita mga higala, Okera 5-in-1 coffee, lami nga kape.
11: Sweetheart, ready na!
12: Wow, ka-sweet ba?
11: Sakto lang ang pagkatimpla nako sa Okera 5-in-1 coffee.
12: Tabalo na ko sa imong gustong ipasabot, sweetheart.
11: Lamining Okera 5-in-1 coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac nga Korean red fanex ginseng, dunay mangosteen, makapanindot sa pamati.
12: Wow! O sige, sweetheart. Ikaw po da? Ligo po ning Okera 5-in-1 coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
11: Kalami ba? Sa Okera 5-in-1 coffee.
12: Unya, sweetheart, ha?
13: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare sa 65 anyos taga poblasyon Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
14: Bilunga Gold, hantog ka rin.
15: Ngana po?
14: Eh, murag di naman ko kalako kundi ko kainong bilunga. Sakit ba rin?
15: Ang imo hantiin.
14: Ang imong hantiin ko.
15: Oo.
14: Okay. Naminhod. Nang sa akong amahan, kuan daw itong anyos pa ko, polio ko.
15: Oo.
13: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:46 na igalang atong oras karon atong sayron mga katikaran gikan sa P. Palma area. By the way, oy good morning sa itong mga kaigsuunan mga higala. Diha dapita sa may Banisilan. Good morning sa tuang mga opisyal og empleyado sa Banisilan LGU. Ingon man, oy good morning usab. Grabe galanog-lanog og walay off-off ng radyo diha ni Sir Tata Emmanuel Gilyado sa Alyosa na Cotabato, no? Ato ang executive assistant diha sa LGU sa Alyosan. Good morning, Sir Ta. Salamat gayud kayo sa kanunay nga pagpaminaw. Way off-off na yung radyo mga higala, galanog-lanog. Pagkabaskog itong nga signal. Gikan sa People ba area na sa linya si Tinig 11 June na Villa Soto.
1: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
0: Good morning, ka June.
15: Good morning, Kaloy. Maraming salamat at magandang umaga sa ating mga taga-pakinig. Matagumpay na na-implementa ang search warrant laban sa isang magsasaka na di umano'y pasaway at ng gugulo na dahilan ng away sa napakalayong lugar o bahagi ng Sitio Kadanlugan, Barangay Baong Alameda, Cotabato. Batay nga dito sa ulat na pinalabas ni Police Major June Napat, ang Chief of Police ng Alameda Municipal Police Station, alas 2:12 ng hapon kahapon, ika-6 sa buwan ng Agosto 2026, ng pinangunahan ng Deputy Chief of Police ng Alameda PNP sa katauhan ni Police Lieutenant Nestor Carino

0: residente ng nasabing lugar. Sangkot kasi di umano itong si alias Apolinario sa panggugulo sa kanilang komunidad, at sa katunayan mismo ang kanyang asawa at dalawang anak ay umalis sa nasabing lugar bilang pag-iwas dahil nga sa banta ng kanyang ugali tuwing nalalasing na nanakot, at ng pagalughog ng mga operatiba ng Alameda PNP sa pamamahay nitong suspect ay tumamban ang isang Colt caliber 45 na baril na may magazine at dalawang bala at isang plastic na naglalaman ng tuyong dahon ng marijuana. At hindi naman siya pumalag sa mga operatiba at voluntaryong sumuko. At dito nga ay nagresulta sa kanyang pagka-aresto. Natakdang mag-return of warrant ngayong araw ang Alameda PNP dito sa korte na naglabas ng kanyang pagka-aresto. Isa din namang banta actually, no, Kaloy, ang kumalat kagabi or kahapon pa dito sa bayan ng Midsaya. Target ang isang dummy account na Yaila Amir, no, at ito ay isang pagbabanta sa mga eskwelahan, ngunit sa unang post nito ay tinarget niya ang isang malaking kolehiyo. At ngunit hindi ito masyadong nagdulot ng takot o pangamba, bagamat ang ating local police ay talagang nagsagawa ng kanilang masusing investigasyon dala nga ng nauna ng posted na banta online ay tila ba nasundan lamang ito na isa na naman ulit na fake or marituturing na hindi beritikado. At maganda naman ang naging impact dahil nga sa hindi na masyado itong nagdala ng chilling effect sa community, dala ng nauna ng nailahad na pagsadyang pananakot lamang. Ngunit gayon pa man ay trinato pa rin ito na isang seryosong level ng gobyerno, isang seryosong bagay, at nag-deploy nga ang ating militar at ng ating kapulisan ng mga intelligence personnel nito para masiguro ang hindi na lalawak pa ang epekto ng nasabing pagbabanta. Yan ang latest na balita mula dito sa PIPAM area para sa Tinig ng Bayan. Tinig numero 11, June Villasoto, nagulat.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
2: Nagangasalamat at June Villasoto sa pinakauling update gikan sa PIPAM area. Ingon niya ni sa tuwang PGO Executive Assistant kasi Sir Jesse Inid. Sir John, no, damo gatilaok ka manok.
1: Tinig ng Bayan.
2: Damo manok kasi kaubang John, pwede na na. Ka John, no, kung sabaw-sabawan. Joke lang. Oo. Happy Fiesta gali, no, sa mga taga-libungan. Nag-celebrate ang mga taga-libungan na mga higala sa ilahang kining kapistahan. Ang ilahang kining 11th Katambulit Festival sa lungsod sa Libungan, na kung diin gipahigayon na kagahapong adlaw Agosto 6 ang apil usab sa ilang 19th Indigenous People's Day, kung diin nagapakita kini og pagpahatag og importansya sa mga IP dili lamang sa naasoy nga lungsod kung dili sa tibuok probinsya sa Cotabato. Gipabot sab ni Cotabato Governor Lala Talino Mendoza ang iyang mainitong pagtimbaya sa naasoy nga selebrasyon, kung diin gipadala ni ini si Board Member Shirley Macasarte Villanueva, uban si City El Jury Antao Balisi ang Provincial IP Mandatory Representative Rodrigo Rangaban, o gipadayag ni ini ang pagpaabot o mainitong pagtambaya kung diin gipaningkamutan sa provincial government ang mahatag o proteksyon o katungod sa mga IP nga magpadayon ang intervensyon siguna sa ilahang mga panginahanglanon.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
2: Samtang sa pika sa bahin,

0: May kalambigitan na sa ginapatuman nga Health for All program sa opisina ni Cotabato Governor Lala Tarino Mendoza, gihatod ang dekalidad nga serbisong medikal sa mga Cotabateño sa ginalaing barangay sa probinsya. Pinag-iusab sa gipahigayong Medical Dental Outreach Program dito sa may ST Village sa Barangay Manubuan sa Matalam, Cotabato. Sa kinatibukan ni abot ngadto sa 162 ka mga mulupyo ang nahatagan og higayon sa libreng konsultasyon og lain pang mga serbisyong medikal gikan sa mga doktor sa Integrated Provincial Health Office kun IPHO. Ni tambong usabo og nihatag sa mga serbisyo uban na sila si PGO Executive Assistant Jesse Inid og si Board Member Raymond Saldivar og uban pang mga opisyal sa Pikita Cotabato aron na sa pagatod og hinabang sa mga mulupyo diha sa may Manubuan sa Matalam, Cotabato.
1: Tinig ng bayan.
2: Tinig ng bayan.
0: Balita higala gikan sa tong mga kaubanan gikan sa 105.7 Joy FM sa Davao Oriental kung diin Mati City nagapaligon sa ilahang border check kontra African swine fever. Detali sa mga balita pinagi sa tungkaubang si Tinig 26 Erwin Abadhay.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
3: Gipakusgan sa Dakbayan sa Mati ang pagbantay sa mga entry o exit points aron mapugngan ang pagsulod sa African swine fever o ASF. Uman sa mga naitalang kaso sa ASF sa mga kasikbit ng lugar nga nagsupply og karne sa Mati, gilayon nga gipahimutang sa lokal nga pagamahanan ang mga checkpoint sa tanang agianan sa syudad. Matod pa ni City Administrator Alan Andrada, dumong niini nga masiguro nga walay kontaminadong karne sa baboy nga makasulod sa Dakbayan og maprotektahan ang lokal nga industriya sa hog raising. Samtang gipakusgan sa City Veterinary Office ang Operation Bantay Karne o ang information campaign sa mga barangay aron mapahimangnuan ang mga magbababoy sa ustong biosecurity o paglikay sa ASF. Gipatinausab sa lokal nga pagamhanan nga ang African swine fever dili peligro sa tao apan usa kini ka makamatay nga sakit nga dali mukatap sa mga baboy. Busa gikinahanglan ang kooperasyon sa tanang hog raisers o mga negosyante sa karne sa Dakbayan. Gikan diri sa Davao Oriental, Tinig 26 Erwin Abadhay para sa Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Bayan.
2: Tinig ng Bayan.
0: Alas sa 5:57 higalang ato ang oras. Good morning sa tumang kaigsoonan na diha sa Pangil Bay. Good morning sa taga-Tubod, Lanao del Norte. Ingon man na may nga buntag sa tunga mga kaigsoonang mga mangingisda nga sayo in town kayo ni Bangon. Ito sa ilang isdaan mga higala diha sa may Baroy. Oo, good morning. Si mga pamilya ni Bebo Tamalana, no, may nga buntag. Oy, salamat kaayo sa atong mga tigpaminaw diha sa may Libungan. Oo, kay Sir Jesse Inid, no, may nga buntag. Salamat kaayo diha sa Libungan. Good luck daan. Adunay Litson na parade sa Libungan. Karon na, Sir Jess, may buntag no sa karon ba na? Oo, lami ra ba kayo sus pastilan in taon? Kalami, makagutom ning mga Litson mga higala. Ato nga sa rondo mga balita sa ato nga kauban sa 87.7 Joy FM Pangil Bay. Pinagay sa atong kauban nga si Renz Sumalino, lalaki gidakop tungod sa pagkupot og ilegal nga armas.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Good morning, Karens.
4: Nakuha sa kuwerpos kapulisan ang usak ka gituho ang illegal nga 45 nga pistola nga walay serial number, usak ka steel magazine og 5 ka mga bala sa kalibre 45. Ato sa pagpahigay na papatuman sa search warrant batok sa usak ka suspect dito sa barangay poblasyon sakop sa lungsod sa Tubod, Lanao del Norte. Alas 12:44 ang takda kung kapit kukulang sa unto, hangtod alas 1:43 ang takda sa hapon ang gipahigayon sa maog operasyon, Agosto 6, 2026. Ang operasyon gipanguluhan kini sa mga sakop sa 10 OPIFA Maneuver Company, Regional Mobile Force Battalion 10, ubos sa pagpangulo ni Police Captain Mohed Ben Caera o Mangutara. uban sa suporta sa 1st PMFC Lanao del Norte, Tubod Municipal Police Station o ang RIU-10 o PIU RID-10 o 51st Mechanized Company o sa 5th Mechanized Battalion o sa 5th SOU. Ang target sa search warrant mao si Hansel Aboy Rivera, 37 anyos, driver o usa ka ni residente sa Purok 5, Barangay Poblasyon, Tubod, Lanao del Norte. Ang search warrant gi-issue ni RTC Branch 7, Presiding Judge Richie Gay Mendoza, tungod sa kaso paglapas sa Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Sumala sa kapulisan, ang pagpatuman sa search warrant gisubay sa duha ka alternative recording devices isip pagsunod sa mandato sa Korte Suprema. Gitambungan usab kini sa usa ka miyembro sa sangguniang bayan sa Tubod ug usa ka representative sa media isip opisyal nga saksi sa mga operasyon. Ang tanan nga nasakmit nga ebidensya gitugyan sa Lanao del Norte Provincial Forensic Unit alang sa forensic examination samtang ang nadakpan gidalaga sa Tubod Municipal Police Station alang sa hustong disposasyon. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Panggilbay.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Daghang salamat, Renzo Malinog, sa pinakauling update, mga katinig, sa Joy FM Panggil Bay. O pinakaulahing balita, gibutang isip acting commander sa 6th Infantry Kampilan Division Philippine Army, si 602nd Brigade Commander, Brigadier General Ricky Bunayog. Sumala pa ni Western Mindanao Command Acting Commander, Major General Jose Vladimir Cagarra. Magpabiling concurrent commander si Bunayog sa 602nd Infantry Brigade samtang ginahulat pa ang pagabutang sa permanenteng commander sa 6th Infantry Kampilan Division.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Ay, congratulations sa buutan og maisog nga commander mahigala sa 602nd si Brigadier General Ricky Bunayog, no? Basin na siya naging mamahimong commander sa 6ID sa umaabot nga panahon. Wala kita igong oras, musunod na ang atuang primetime edition para sa paghisgot sa mga importante kayong mga hisgutan ng karong adlawng Biyernes. Sa ngalan ni Tinig 43, John Andrew Tabugok, ako si Tinig 4, Loy Rosario, may buntag ka natong tanan.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
5: Masarap ang pakiramdam ni Sam Rasali, taga-poblasyon Pikit, Cotabato, kapag nakainom siya ng Kopiyaki 7-in-1.
6: Kasi dati ano, masakit man ang paa ko, parang arthritis mo. Every morning, magkape ako yan, ang ginagamit ko yung yaki.
7: Ano po yung Kopiyaki 7-in-1?
6: 7-in-1.
7: Tapos po?
6: Nung nag-start ako minom ng yaki, yun, naalis na yung ano, yung sakit ng ano, paa ko.
5: Yan ang Kopiyaki. Hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta yaki, yummy!
8: Nawagtang ang mga bugas-bugas ni Puti og ni Hamis ang kutis ni Judith Casas, taga Kamayahan, Butuan City. Kay nagsabon siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
9: Hermosa Kojic, kanaki na wala akong bugas. Ito naman yung mga wakuat ka ng kwantuki na wala ko siya.
8: Iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat, subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil o ang Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
1: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
10: Isayos sa ating mga orasan na 2 minuto na po makalipas ang alas 6.
1: Time checks brought to you by Serpentina Plus. Labanan ang diabetes. Mag Serpentina Plus. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita. Talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Dito lamang sa Joy FM

0: Maayo mundo mga katinig, welcome diretso to ang programang Tinig ng Bayan mga katinig, TGIF, adlong Biyernes og pitsa 7 sa bulan sa Agosto. Paspas kayo mga katinig ang pagdagan sa panahon, apan hinay kayo ang pagdagan sa impeachment trial diha sa Senado. Mga katinig, adunay mga panghitabo diha sa ano sa pikit, no? Murag adunay gihimong operasyon ang ato ang mga awtoridad, batok na yaning Jamaah Islamiyah Group. Og adunay lima nga mga ano na sawi. Atong paningkamutan nga makahinabi unya ang ato ang mga ano law enforcers sa apan ato pod nga ginapaningkamutan nga makontak ang usa sa mga tigpamaba niining ano impeachment trial representing the prosecution. Mga katinig, si Deputy Speaker din siya sa Kongreso, taga Iloilo, aton ini to. Si Congresswoman Janet Garin. So mga katinig, hopefully makontak na to siya kay ring pero wala pa niya ginatubag mga katinig. So ato sa welcome mga to ang partner 40.
1: Yes, good morning dos, no, good morning sa mga tigpaminaw o uban kita sa Tinig ng Bayan.
0: Kumusta?
1: Yeah, kagahapon busy day, no. Labi na atong ginatamyaw day dos ang mga taga Sitio Kalian, yo Abra Matalam, no. Maminaw to sa ato karong adlaw og hangtod sa mga sunod natong presentasyon.
0: Kaubang 40 walay hearing gahapon adlaw, kaya ang hearing nila hangtod sa ano lang, hangtod sa Miyerkules lang. But of course, daghan pa daghang mga obserbasyon, daghang mga komento nga nagagawa sa niyaning mga nahitabo karon kay for one na mura og hinay-hinay na nga nawadan og gana ang mga tao nga musubaybay niyaning impeachment kay dragging na kaayo.
1: Oh, day 13 pa lang dos, no? Ika-13 pa lang adlaw sa kung ihapon nato ang inadlaw nga paghiring, pero unta dili maglusen ang ato ang katawhan. Kay ang listening span manggod sa mga Pilipino dos, dili ingon mo nga taas, no? Labi na katong busy. Na mga adlaw-adlaw gibuhaton di gina kalingkod all throughout para maminaw o kung medyo dragging o grabe ang teknikalidad, siyempre mubiya na. Maminaw na lang na dos, unta naminaw sila nato kantong mga dali ra mubuhi kay busy.
0: Nainaminaw sa ato pangutan na ni siya og kuan. Wala pa ba sa gipulan pero nagpa-regards siya. Regards kay Tibor. Hihi.
1: Oy, regards.
0: Good morning, kuya. Miss you, Jesse.
1: Ay, kaila ko, Ana.
0: Jesse inid.
1: Oh, Day. Good morning, diha, Day. Yes.
0: Ako yung gibasa kay giminsyon mo kunya imong pangalan, God.
1: Mas ikaw ginaiyang i-mention dos, no?
0: Doon na dahil lima kamimbro. Niyaning, usaka gi-ilaman kining, terrorist group, no? Ang na-kabsan silang kinabuhi sa ilahang pakigas inkwentro diha sa kwerpo sa ato ang mga kasundaluhan. Ang mga membro kini sa gitawag nga Daula Islamiyah Hasan Group, DIHG. So kahapon.
1: Kahapon?
0: Diyan sa barangay Inugog sa Pikit.
1: Uy, Doulra, no?
0: Amo ang munisipyo ni.
1: Amo ang munisipyo po? Amo ang dakbayan po, nga imong dakbayan, na apoy dili man na dakpan, gi-surrender. makaguol ka ayon ni Dios, mahinumduman ni mo ang grabe nga pag kalat sa Facebook sa usa ka message nga ni Terrorize, nakahulga sa mga tulunghaan.
0: Karang estudyante?
1: Yes. Alarming, Dios, tungod kay sa edad nga 11 anyos.
0: Diya kini siya Carmen Hitabo?
1: Dili. Dili si Kidapawan.
0: Doon si Kidapawan?
1: 11 anyos, Dios. Nga bata, sa River Park nagpuyo.
0: Mm-hmm.
1: Na-trace, maudi ito ang nagpakalat ni adtong maong text message, no?
0: Mm.
1: Base sa mga nakuha na itong information, maayo kay na subaybayan sa amahan. Kay dili lang tumao, iya pang gisigundahan unta niya nakita. We do not condemn the child.
0: Mm. No?
1: Klaro na, sa edad nga 11. Pero, kinahanglan matuki. Kay ang tracing nila, mahilig yun siya mag-Roblox dos. No? So, mahilig siya magdula og Roblox.
0: Mm.
1: O bisag tong mga nahitabo nga patayan sa mga laing tulunghaan, no? Nga, katong iyang gipamusil, ang iyahang mga schoolmates. Roblox gihapon. Grabe ang influence na ani. Murag, maingon na tong very, very alarming.
0: Mm.
1: Kay suguon mong gudu sila nga mamatiming.
0: Murag
1: on mission. Mm. So, nadakpan. So, back to school, mga kabataan, kay... maayo po ng amahan kayang gisurrender. But we think those nga kinahanglan.
0: Pero ganyan sa pag-discover sa amahan?
1: Nakita niya kay na naman po yung type nga bago.
0: Ah.
1: Nga bantay lang mga taga usa ka eskulahan na po ito yung giingon o mag-anniversary mo kay doon nag-kamatay nga mahitabo sa inyo. So that line gihapon.
0: Mm-hmm.
1: No, nakita sa man until na, sa iya di ay gikan. So responsable po ang ginikanan gidala sa PNP. Pero ang ato ani dos dili lang taman sa PNP, no, dapat i-dadon yun yung psycho social ang bata. Intervention yun eh.
0: Mao. Kana itong mas long range sa ug mas unsa ni strategic nga pagtubag ni aning maong problema. Pero mabalaka kita kay tinuod daghan na mga cases nga nagalink diri sa mga violence sa mga kabataan na link dito sa mga kining gimension ni mga roadblock.
1: Yeah.
0: Og dapat siguro ang ato ang mga cybercrime units sa police, sa NBI ug uban pang law enforcement should take notice sa aning maong mga panghitabo kay somehow mura siya og organize.
1: Oo.
0: O internationally, ano?
1: Unya, di nila kinahanglan magkita, dos.
0: Mm.
1: Diya lang gid sila sa cyberspace. Sige, dula, makumand nila ang mga sa bagay, linghod kayo nga panghuna-una.
0: Mm-mm.
1: So, delikado.
0: Kining nasa likodan, ang dapat, mauni sila ang hinganlan yun ng mga
1: terrorist
0: group. Kaya tinuod yun yung terrorist. O dapat, dili lang ang mga law enforcers sa Pilipinas ang magukod niya, ni, kung dili... It has to be a concern of the international community.
1: Yes, di ba na pwede ipa-strip off ka na ng mga klase sa program, no?
0: Mm.
1: Kayo mga bata, rabag yun, very early age. Mm-hmm. Imuon ang terorista ang panghuna-una.
0: Actually, looking at gisgutan nato ng mga panghitabo sa pikit, mula huwag masayon pag ano, i-control kining mga, ano, mga Jamaa Islamiya kaysa kana sila kaya isa lang ka hulugan nila sa ilahang post billions ang or millions, hundreds of millions ang makabasa ni ana and ang potential sa damage kay ilahang mahimo dili gyud ano dili walay limit mo lagi ingon ana
1: borderless kung asa makaabot
0: borderless ang,
1: so dako gyud ang papel siguro nga matan-aw ni sa mga legislators nato, no, Congress, Senado, unsaon ni kaysa ubang nasudos, ila nagyung gibawalan, giban, no, ang mga programs nga maingon natong makadala og very bad influence ato ang mga kabataan, no. Og ang uban below 16 years old sa mga nasod na nakita nila delikado na kayo dos, giregulate nila ang paggamit og cellphone sa mga bata.
0: Apan of course unlike ani mga terrorist group ang armed men, no, lahi ang approach ani kay kining ato ang bisan gani kining ato ang mga gitawag nilag terrorist group nga mga armado nga nagsuri-suri diha sa ano Maguindanao o asa po nga lugar sa tibuok Pilipinas sa dili gani necessarily ingon ang spokesperson sa 6th Infantry Division nga dili necessarily nga armadong pakigsangka gayod ang solusyon na ni ani kun dili tan-aon gid kato mga ugat hinungdan sa mga ano kalisod sa ugat hinungdan sa armado nga mga alsa ni aning mga katawhan.
1: Yes, og ma-remember nato in mga pipila ka semana ang nilabay na interview nato ming ang usa kaayo ka very sensible nga officer sa military. Katong point niya nga dili importante nga magsige na lang og utak pulbura. Mm-hmm. Kung dili kinahanglan nga matud pa niya, tan-awon gyud ang efficiency, ang efficacy sa mga programa sa gobyerno, ilabi na ang corruption, kay mauni nag-breed o maingon natong mas very chaotic nga katiling ban, no? So, importante ni nga mga maingon nato dos, importante ni nga mga mindset ug panglantaw, no?
0: Mm-hmm. Aha, madupunta sa iyo. So, sa kaisgutan ng nasyonal, kaubang 40 kay kining issue sa Paksilika, mura og nagkatingkad ang mga oposisyon ni ani kay mismo diha sa Kongreso aduna na nanawagan og congressional inquiry. Tapos diha sa kadalanan, grabe na po
1: nagmarcha.
0: Daghan na pong gamarcha tungod ni aning Paksilika, but ang one of the main reasons nga gina put forward yan yung mga nagaprotesta, aduna kuno yung mga 3,000 plus ka mga mag-uuma nga maapektuhan, ma-displace, no? O niya, ang ingon sa gobyerno, wala may ma-displace kay kana nga mga lupa, public land ba na? Ingon sa mga nitibo nga mga mag-uuma, tinuod na i-dispute aning maong yuta. Pero dili ni necessarily public land kaya
1: Since time immemorial,
0: rin na magkapuyo and a government agency has already taken notice of the fact nga sila gyud diha mga lumulupyo anang lugara, mga mag-uuma anang lugara.
1: O mauna ang mga dumagat ba? Tama ba? Itong dumagat grupo sa mga matawag ba natin IP. Mga IP yun, no? O kung dili muhimo ang gobyerno o makatarungan ng lakang anak ming, maulagi nang na industrialisa ka, kay nitukod ka o hub, itawag pang employment hub, pero ni-displace po kag libuan nga dunay historical right. Mm-hmm. No? Maunay dapat tan-awon, dili lang ang katungod kung kinsay nagunit sa titulo, pero siyempre, kung since time immemorial na sila diha, dili biya na balay sa pating nga imo lang ibton ming.
0: Mm-hmm.
1: So,
0: actually, kining issue, dapat lang bujud pod nga ato ani siyang babagan tungod kay issue kini og kinabuhi, no? Kinabuhi sa mga mag-uuma, muwadan sila kinapanginabuhian, di ba? Ikaduha, security issue. O niya, adun ay happy kalambigitan. Kung yung security issue, adun ay kalambigitan kini sa ato ang kinabuhi.
1: Unsa man magpa-target ka, nga, imog yung ibutang, samtang ang ubang nasod, ni ingon nga, mag-cooperate me, pero di lang sa amo, dito lang sa Pilipinas, niya, willing victim gyud ta dos nga targeton ta kung kinsa tong maingon natong mga kontra or nag-alkontra sa US. Kaya ang question nato, nganong wa mananugot ang ubang nasod nga pwerte man natong lagana?
0: Mm-hmm.
1: Nganong kita gyud? O dili lang na may gahilak ang kinaiyahan.
0: Mm-hmm.
1: Muhilak po ang katawhan nganong man, very voracious or kanang suyupo niya ang dagan kaing tubig. Kulang pagani kay naanay shortage sa tubig. Ang mga population dito, no? Mm-hmm. So the more pa Paksilikata, unsa ta kaandam, di na ta mo inom og tubig ana.
0: Tapos 4,000 hectares ni around diha sa kanang dating Clark Air Base.
1: Unya.
0: May imagine mo lang 4,000 hectares.
1: Dapat kaayo, no? Unya patag.
0: Patag kaayo. Bisan pag dili patag kaayo kung naka 4,000 hectares.
1: Nya, na, diya kagatanom og imong kuan kana unsa ni kaning palay. Or unsa nga
0: palay, productive siya, yes. No? Tapos ihatag lang nato dito sa mga langyaw.
1: Tungod lang kay sa mga langyaw. Tungod lang kay muingon ka nga libuan ka trabaho. So tama na.
0: Actually ka ng libuan ka trabaho, that remains to be seen. Kaya ano?
1: That remains to be proven. Oh. Tigod bag yun, basic bag, tig-alsara o kuan, o dagkong batudos. Kumbaga, laborious work. Pero pagkahuman, technical na nga trabaho, o dili mo na magampan sa tanang Pilipino, no?
0: Mm-hmm.
1: So, basic...
0: Mag, ano ni artificial intelligence? Magamit ni artificial intelligence, so, highly technical ni siya. So, ang pagkatrabaho niya sa mga Pinoy nga, walay kalibutan. Yes. Ang mga ma-employ niya siguro, kanang mga...
1: Maayo sa AI.
0: Oo, o kanang mga, itong sinitawagan na nila, computer engineer. No?
1: Correct.
0: Mga technicians, mga programmer, basi pwede pa. But I don't think nga kining mga langyaw mag-hire ni og Pinoy nga mga, yes, programmer sa usa ka industriya nga highly sensitive tungod kay adto na siya kalambigitan sa international security.
1: No? So most likely asa bugat lagi nga trabaho dos mamanday mag kuan di construction during the construction phase, pero
0: wag map
1: maglimpyo
0: mag-lawn mower kay lapad bang kay ning area,
1: correct, no? Pero ang technical nga trabaho gyud nga sustaining dili gyud na maadto sa Pilipino dos, no? Kay tama ka, international pangkalibutanong seguridad ang gihisgutan diri. So nagatuo ba ta nga ang US musalig nga ihatag ni muna sa mga Pilipino, samantalang industriya na sa ilahang pagkontrola sa tibuok kalibutan, no? So most likely dapat dili ta ma disorient sa og mo expect og too much.
0: Adunay daghang mga na-schedule, gani na imbita ta sa mga mura og symposium, mga information dissemination campaign sa online, dili lang face to face kundi online. Nay nag-invite sa to online and we hope makatambong ta ani para mas masabtan pag yun nato.
1: Nus adaw na dos.
0: I forgot the date, no, but
1: pero coming pa
0: this August, no.
1: Mas maayo. At
0: aning tambungan, tagaan ito ng panahon kay para po makatabang tapag pasabot sa mga katauhan sa mas lalum nga pagpasabot mahitungod ni ani kay this is very important. And ironically, ingani siya kadako nga issue, national issue ni siya, dili lang siya national issue, kundi international issue, and yet we have a vice president nga wala kabalag unsa ng Pax Silica. Sa dihang ipamata na siya sa taga-GMA.
1: She seemed to be very busy. Ang busy presidente, busy.
0: May pa siya.
1: Nga obag-o sa iyaha ang Pax Silica. Pero kita, kinahanglan yun ang mutuon dos, no? Mutuon ang katawhan. Mo research total at the tip of your fingertips. Pag tuplok ni mo, naalang kay load, makita ni mo unsa ang mga dangers o implikasyon. Kada lang. Dangers sa pagtukod sa Pax Silica, mga implikasyon, positibo o negatibo, para makita niya ito ang matag balanse.
0: Mm-hmm. So, kato, sa balikan na ito, kining local nga issue na ito, kining naitabo diya sa pikit kaubang 40. Kaya,
1: homelander ba yun na, no?
0: Doon ako ng mga na-recover, nga mga duha katagas sa kalibre sa pusil, though wala pag-specified rin sa initial report nga nakaabot sa ato, pero ginaingon sa ato ang mga kasundaluhan nga nagapadayon ko ng ilahang clearing operation o validation aron siguruhon nga ang safety sa mga katawhan diya sa area kung asa nahitabo ang operasyon, mga katinig. So kuan man ni kining issue, kining issue sa Jamaa Islamiyah, gina-label mo gud ni nga extremist group ni sila. og somehow gina-relate, gina-link ni sa religious belief ni aning
1: but are maong they grupo. Gina-consider ba sila nga terrorist po unsay label sa ilaha ani no?
0: Yes. As far as the sundalo is concerned, mauman ni isa man sige hingan lang atong spokesperson sa 6th Infantry Division nga interview nato nga matod pa niya terrorist group. Kauban ni sila atong duhan ni sila ka grupo diri sa ato sa mainland Mindanao, pero particularly matod pa sa taho sa kasundaluhan, kusog ni sila sa Davao, sa Maguindanao del Sur, no? So pero kining operation nga nahitabo sa pikit, dili naman ni Maguindanao del Sur. This just proves nga while mahimong naa sila sa Maguindanao del Sur, dili exempt ang other neighboring areas nga maapektuhan kung unsa may mga katikaran ni aning operation sa militar against si aning maong grupo. So nagaingon po ng kasundaluhan sa nga atong na-interview diri nga dili gayod daw sila magkumpiyansa.
1: O labi na kay coming ang BARM election sa September 14. Og ubay-ubay pod nga barangay sa Pikit 2 no ang napasakop na sa BARM no. So unta dili ni mahimong complicated og mas mo paulbo pa og kagubot tungod kay ang eleksyon ra ba nga gitan-aw dili lang nato nga mga Pilipino, test case kini sama sa imong ginaingon permanente deliverables sa gobyernong sa ato ang gobyerno no. Para sa katauhang mga Moro.
0: Mm-hmm. Part kini sa mga nahisgutan o na-agree o ikasabutan diya sa gitawag nila o CAB, Comprehensive Agreement on the Bangsa Moro, nga resulta kini sa 20 katuig na negosasyon. Katong panahon sa negosasyon, adunay gihapo yung mga nahitabo nga mga skirmishes in between. And hopefully, bisan nga niyang nahitabo mga katinig 40, we would like to see, gusto gyud nato makita nga mahuman ang proseso sa kining gitawag og peace process, og dili gani mahuman unta ang peace process even after the election no sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Kay ang peace process magapadayon diya sa implementasyon even beyond or elections or even after elections. Kaya like for example no, ang development project sa ginapangayo diya sa BARM, dili man muhunong magapadayon man kini. Ang isang nagsabutan pod diya sa peace talks between the government ug ang MILF nga adunay decommissioning process kung asa katong mga dating mga kombatan sa Moro Islamic Liberation Front hinay-hinay nga i-absorb sa armed forces or police sa sulod sa BARM. But murag masubo pod kay even the MILF no, even kining Moro Islamic Liberation Front nga ni pirma og agreement with the government, nagatubang gihapon og pagka siak no, nasiak gihapon kini sila. So which actually will weaken the group. Kay for example kining si Alhads Murad Ibrahim nga maong chairman sa Moro Islamic Liberation Front, nagdagan siya sa parliament no diri sa BARM as one of the members of the parliament, og ang iyang dating military chief nga si Sami Gambar
1: maupoy iyang kaatbang
0: og unseat kini siya unseat kini siya sa Central Committee sa MILF. So mao ni ang mga sad realities sa nga naa diha karon, and we would like to believe nga naay mga naay mga kamot nga nagpalikod ni ani aron masiak ang ato ang MILF para sa maluya. So mga katinig,
1: kumusta na putukha ang ato ang duha ka unsa ni apprehending officer? Himuon na to ng officer ang duha. Ang mandakupay nato nga naa na sa gawas, no?
0: Pero dili terorista ang ilahang ginagupad.
1: Yes. Mandako para manghatag og Yaki products.
2: Salmot sa Tinig ng Bayan. Salmot aron mudaog og premyo. Tinig ng Bayan sa 102.3 Joy FM.
0: Mayong buntag, 30 o 24.
1: Good morning ninyo.
0: Hello.
3: Kami na o diya. Mayong buntag, sir. Kaninyo, kaubang karomi o karubi, no? So, karon na sa atong pagsuroy-suroy, alamot na pagdadiri diri sa makilala atong sa pagpatakop sa mga naminaw sa JFM. Karon so, anadiri usaka big shop na nagkusog yung ano, no? Tingog sa radyo, naglangog-langog. So, atong interview ng isa sa mga kauban na diri, kanamino sa Joy FM. Sir, sa pangalan o pag-aasa ka?
4: Kode si Agido Kumpok. Nag-arira sa public market makilala na sa Kalantas.
1: Murag daghan yun okay, so, ang makilala dos ba, no?
0: Ubay-ubay
1: ang naman.
0: Ang siya trabaho ni Agido?
3: Okay na. So, atong nahinabi ni si Sir, no, ganihan nga, nakaingon po siya, nagagamit ni siya Yaki Capsule o doon na siya ipakita ng buti sa Yaki Oil. So, mauni siya, tigamit yun siya Yaki product na to. Atong pangutanon, anong ligamit po ka Yaki Capsule o Yaki Oil, Sir?
4: Kuan mangguna siya ka ng Yaki Capsule, ma-indot inumun ba kay mawala mangguna mo ang luya o kapoy. Kada adlaw din na siya. Kasi kaduha ka din ako nga. Buntag, buntapon. Ayaw yung bamino. Ayaw yun. Wala siya yung kapoy.
3: So, kanina, wala niya kami tungkol ka. Kami, happy pa kayo mahurot.
4: Pang haplas ko na siya. Ang magabi, kanang dayong katulog. Haplas na mga sakit-sakit sa tuhod. Bagsak, mga na. Hindi kayo haplas ba? Wala yun ang imuhang mga sakit, kamaol.
3: Sir, sa may trabaho ni mong karoon, no? Kayo, tigamit mong ikabiyaki products, sige mo mo.
4: Dire, sa bitir eh, mag-inog tinapay, saka adlaw lagi mag-tindog. So, yeah. Na nga, dili yun nga wala ng batiyon ni ka gabi eh. Pamaol sa bagtak.
1: So Agido.
4: Wala na nang mga
1: Agido Ags. Ags. Yaki gyud ay ang katapat ang imong partner pang pahupay sa grabe nga kakapoy, no?
4: Oo, dugay na gamit nang haplas eh.
0: Unsa ka dugay na? Unsa ka dugay na?
3: Sa dugay na daw.
4: Bukad pag gawas ng yaki. Ngayon ikaw sa uban ko na si Lulong Banais. Nagtrabaho na sa Bikiri.
0: Lulong yaki. Banais. Oo. Oh. Kaya lang yan na. Taga makilala.
4: Oo. Oh. Oo. Oh. Mm. Ano, yaki di apon ko ang iyahang kapi.
0: Hmm.
4: Ang hawa nung siguro ito ba?
0: Wala na, nanay ka ugalingong Bikiri, oh, Lulong.
1: Kaila giday ni mo, Dos.
0: Okay, nakatukuan sa iyang balay. Ihatod na ko kaysa nga gabi, nagabihan. So, nakatukuan ko na sa iyang balay.
4: Okay, ba na to?
0: Pila edad ganin ni mo, Agido?
4: Ha?
0: Pila ganin mong edad?
4: 57 na, atong kwan, August 4.
0: Uy, happy, belated happy birthday.
1: Ma'am, murag ka na gibirthdayhan sa Yaki sa imo. Ang madakpan ka og og halaran og mga produkto Ags, no?
4: Oo.
1: Unsay dala ninyo 30 og 24? Unsay inyong sinugatang halad?
3: Sponsor karon sa Yaki Capsule. So ato sa inyatagan na pali pa Yaki Capsule. O kaning copy Yaki 3-in-1. So yan ang ikapiron. Pag igog yung pagdawas niya, iyang gitingla na yun. Kinahan daw siya.
1: Mao ni tawag nga sinugatang dalit. Pag sugat da, na ano da yung kadalit?
3: Wow, so, ang ginawahag na itong mga katawan, nga maminaw kanunay sa Jay para kumadakpan mo, automatic yun kadaog yung mga palitay gikan sa Yaki products.
1: Gani. O gusto pa mo 30 nga madakpan, adto ragun mo ama sa'yo sa buntag, diya sa housing project, naagin mo yung madakpan nga ni Tex at to aga ni Hados.
3: Sige, karoon. Yung sa siya, no?
1: Si Jesse. Tita Jesse.
0: Sige. Daghang salamat, 30 o 24, ilabi na kang Agido.
4: Okay, salamat po, sir.
0: Ugma.
3: Mao na, dumaw na ito, si Agido, sir Agido, na gamit o Yaki Plaza, o Naminaw, o Joy FM. So, ato siyang biyan karo, no? So, daghang salamat, sir Agido. So, kini si Tinig 30, ang akong kauban kanunay sa pagsuroy-suroy, pagdakop, Tinig 24, Danny. So, dagang salamat sa Bang Karobi o Karomi.
1: Yes, ayo-ayo mo diha.
2: Salmot sa Dinig ng Bayan. Salmot, aron mo daog og premyo. Dinig ng Bayan sa 102.3 Joy FM.
0: Mga katinig ato sa hatagag, higayon kining pipila na to ka mga pahinomdom.
5: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
6: Tungoy, kainom na po siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nag-boundary ba? Okay. Yan, hadlo po kung mo padayon siya taas mo itong gipainom dahil na po siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
5: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
7: Masigla na si Evelyn Cuenco, taga Pasonanca sa Buanga City matapos gumaling ang kanyang UTI. Uminom lang siya ng Yaki Herbal Capsule, pati sakit ng katawan ay nawala dahil sa kanyang paggamit ng Yaki Liniment Oil.
8: Si Evelyn, sir, yung nag-inom ko ng herbal and capsule, Yaki, kasi mayroon ako UTI. Tapos nawala agad ako, nag-haplas ako, likot ko, Yaki Herbal Oil. Nawala agad.
7: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
5: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga Poblacion Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
9: Bilongga o Yaki. Kaya kung makainom magud ko ana good. Okay, magod akong lawas. Kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Muna siya, kung makainom ko, analag siya, kaya akong lawas, sir, minti. Kailang lihok dito sa balay ba, mag-inom na nagulang akong bana na pagpahuli sa good baby, bro, nalipo naman ko sa inyo, nagtanaw. Pag makainom ko, bilongga o Yaki, okay, itong pamati.
5: Bao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
2: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.

0: Okay, welcome back mga katinig o mga katinig. Maswerte kita kay mahitungod niya itong ginahisgutan. Ana sa linya ang 6ID spokesperson nga si Colonel Ronald Suscano. Sir, welcome sa Tinig ng Bayan. Maraming salamat sa panahong iyong ibinahagi.
1: Good morning po at good morning din sa lahat ng nakikinig sa Tinig ng Bayan.
0: Pwede niyo po kaming mabigyan ng update at detalye nitong mga kaganapan kahapon dyan sa Pikit kung saan may limang alleged terrorist ang nasawi sa encuentro with our soldiers.
1: Okay, I received report last night that an encounter transpired at the vicinity of Barangay Inugog, Pikit, Cotabato Province, sa hapon ng hapon at around 2:15. The encounter between the group of Daulah Islamiyah Hassan Group, led by Mahom Ismail, alias Marhom, with the elements of 40 IB, 6 Offers Brigade, 6 Auto Brigade, and Maguindanao del Sur Provincial Police Office. Based on the warrant of arrest being served for the cases murder, prosecuted murder, robbery, at iba pa.
0: Mm-hmm. So, ang encounter ay nangyari during sa pag-serve ng warrant, but base po sa nabanggit ninyo, mukhang napakaraming units ng kasundaluhan at saka police ang na-involve po.
1: Usually kasi pag medyo marami ang making grupo, the PNP is requesting support from the AFP, particularly Philippine Army, para alalayan po sila sa law enforcement operations. Matagal din kasing minomonitor itong grupo na to, which is responsible sa mga previous incidents, violent incidents, like for example yung pag-ambush doon sa mga police sa Ripagwak, encounter sa Dato Fair, yung pagpasabog ng granada sa mga moving vehicle po natin, kahit yung mga armor natin naka-standby noong mga nakaraang linggo po.
0: So more or less mga ilan yung pwersa ng ating kasundaluhan po na na-involved dito?
1: More or less platoon size yung binigay nating augmentation sa PNP.
0: Okay. And according to initial reports po natanggap natin, nasawi po si Commander Marhum?
1: Yes, based on report, lima po yung patay, si Commander Marhum, tsaka yung apat na mga kasama niya pa.
0: Mm-hmm. Earlier, sir, nung na-interview ka namin, you were saying na itong mga grupo na ito, while kukunti lang sila, around 10 lang nga yung number na mention niyo po.
1: Around 10 po is BIFF.
0: BIFF.
1: Pero itong Daulah Islamiyah, nasa 15 to 20 pa ito.
0: 15 to 20?
1: Dalawang grupo kasi yung local terrorist group, yung BIFF, saka yung Daulah Islamiyah.
0: Mm-hmm. So, kasi tinaguro yan itong Marhum group. Is there another group na Jamaah Islamiyah din?
1: Isa lang naman ito, Daulah Islamiyah Hassan Group. The other group is BIFF. The one connected to the foreign terrorist ISIS is itong Daulah Islamiyah.
0: Mm-hmm. At pinamumuluan itong nasawi na si Marhum Ismail po?
1: Yes po.
0: Tama po.
1: Because after the death of Hassan, siya na yung parang pinikilalang papalit.
0: Mm-hmm. So minus 5 na po sila. So practically nasa 10 to 15 na lang po yung natitira. But itong 10 to 15 po, how potent they are in terms of paghahasik ng lagim?
1: Minsan kasi naghahati din yan sila. Merong group na nag-operate dito sa kabilang area ng Ampatuan, Dato Fair, UPE. At yung iba naman nasa dyan sa SGA, portion of Maguindanao del Sur, boundary po nila.
0: Mm-hmm. You mean nakakarating po sila doon sa UPE? Sa bundok ng UPE?
1: Yes po, oo. The hinterland parts ng lalang boundary ng Dato Fair at ng UPE.
0: Mm-hmm. Pero hindi po ito sila makakakilos ng maayos kung wala silang community support.
1: Supporters. Yes po. O, most probably yung mga kamag-anak din at yung iba pang nag connected sa foreign support din siguro.
0: Mm-hmm. And yung timing po nung kanilang nung mga operations natin against sa grupo na ito at yung series ng karahasan tulad nung nabanggit po ninyo na paghahasik ng Granada. These are happening at a time na nag-uumpisa na yung campaign period para sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao elections ngayong September 14. How will this affect the election or are these so-called terrorist attacks necessarily intended to sow havoc during the election?
1: Actually, with the series of encounters in the past na nagkaroon na rin siya ng mga casualties at tumahimik, in-expect natin na maring may pinaplano or mag-retaliate sila. At most probably yun na nga siguro. Nataon lang din na pumasok na yung election period ng Bangsamoro election.
0: Mm-hmm.
1: Then after which, wala namang sumunod at ito uli. Tayo naman nakapag-monitor sa kanila.
0: Mm-hmm. So, nangyari po yung encounter with the Marohom Group at nasawi yung lima. Ito po ay resulta nung sinasabi niyo, yung monitoring ninyo, nasusundan niyo sila at nakapag-plastar talaga kayo ng operation plan against them, kaya nasawi yung lima?
1: Most probably, ito na yung resulta ng regular natin na coordination with the PNP, local government units, and other reinforcement agencies, exchange of information, which is regular naman natin ginagawa, hanggang sa natumbok natin yung kinaroonan ng hinahanap po nating mga target.
0: Mm-hmm. Kasi itong inugog po sa Pikit is malaking community ito. And hindi nga ito purely Islam believer na community, kasi marami rin dito mga Kristiyano.
1: Christian.
0: So paano po sila nakakalubog doon sa area, or nandun ba sila nagkakampo or nagpapahinga or napadaan lang?
1: Well, kaya siguro nakakuha tayo ng magandang information dahil sa dami ng tao sa community. Most probably mayroon din tayong informants doon na nakabigay sa atin ng maganda at malinaw na picture kung saan yung kinaroroonan nila. Kaya po nakapagtano tayo ng maayos at nait natin yung tamang target.
0: Mm-hmm. Yeah. Itong membership po na 15 to 20 were still able to naghasik ng kaguluhan, specifically yung kanilang grenade throwing, at mayroon ng lima na sabihin na lang natin na neutralized, but there are still 10 to 15. As far as yung time frame po ninyo, hanggang kailan po natin tuluyang masiwata itong 10 to 15 remaining?
1: Actually, yung pag-usapan natin yung time frame, usually dapat towards the end of the year na-accomplish natin. Ganun pa man, pag hindi siya nangyayari, ang ginagawa natin, in-extend lang natin to another year.
0: Mm-hmm. Kasi relative naman din yung numero at nagbabago po, di ba? Kung sakaling, like for example, tama po ba na sabihin natin na may nasawi ngayon na lima, posibleng may papalit na sampo in the future?
1: Yun ang experience natin na mayroong nawawala, mayroong pumapasok. Mm-hmm. Kung ganun man, sana mas marami yung nawawala kaysa pumapasok.
0: Mm-hmm. And so the campaign doesn't end?
1: Yes. So, continuous lang po tayo at lagi na namin in-emphasize na military alone cannot solve the problem. Kaya kailangan natin yung tulong ng lahat ng agencies ng government, particularly local government units.
0: Yeah. Actually, si partner ko, Tinig 40, has been quoting you on that.
2: Yes.
0: Na military alone will not solve the problem.
2: Not only at the barrel of the gun ang solusyon. At talagang gusto ko yung mindset na pinaniniwalaan mo rin, officer, Kasi kaya nga tayo may tinatawag na whole of nation approach. Ibig sabihin, identified natin na napakalalim talaga ng problema. At hindi lang pwedeng isaalang-alang natin sa military forces, sa PNP, kung hindi the approach should be genuinely. Yun bang holistic, lahat kumikilos? Agrikultura, pinansya, teknolohiya.
1: Based on constitutional mandate, yung primary function po talaga ng AFP is territorial defense. Support na kami sa law enforcement operations. Kaya nasa PNP pa rin yung primary force to address internal conflict.
2: Yeah.
1: Kaya lang kami na napupunta dito sa law enforcement operations kasi there's so many cases na PNP is requesting our support as part of our law enforcement or our support to law enforcement operations function.
2: Yes, sa usapin po ng territorial defense, officer, does it go to say na dapat katuwang talaga ang ating mga pwersa militar sa usapin ng pagdepensa nitong West Philippine Sea? Meron bang malinaw na stand ang ating military forces sa usapin dito ng West Philippine Sea?
1: Yes po, kaya lang yung nakatask kasi for at this time is the task

0: ilang sa impeachment case, no? Napaka-unusual po para sa isang military officer na mas pinalalaliman yung joint hands ng lahat ng institusyon sa pag-solve sa problem at yun bang ilalantad na hindi lang ito usapin yung lumalalim na problema at tigwaan ng mga Pilipino, hindi lang usapin ng paggamit ng pulbura, ng kanyon, no? Kung hindi paggamit talaga ng kagalingan natin na ma-address yung problema ng poverty para mas less ang madugong sabihin natin na pakikipaglaban sa Pilipino, kapwa Pilipino. Kung kayo ang kasama sa Peace Talk, sir, ano ang magiging panawagan ninyo sa lahat ng stakeholders natin, magobyerno man, lalo na yung nasa Peace Talk, ano po ang pinaka-mensahe ninyo?
1: Actually, lagi namin in-emphasize yung holomation approach na dapat we should not stop engaging, we should not stop talking. Tuloy-tuloy lang yung pagkikipag-ugnayan natin sa lahat ng stakeholders po na pwede makatulong sa atin for peace and security. Nasa higher level na rin kasi yung usapin ng peace talk, but ganoon pa man dito sa baba, tuloy-tuloy lang kaming nag-i-engage sa iba-ibang stakeholders po para papag-usapan yung tamang solusyon sa mga problema, dahil yung AP or Philippine Army is only part of that bigger picture.
0: No more question. Thank you talaga, sir, no?
2: Maraming salamat, Colonel.
1: Maraming salamat din po at magandang umaga.
2: We hope you will extend a similar courtesies next time.
1: Okay, thank you.
2: So mga katinig, mga ito ang tigpamaba sa 6th Infantry Division, si Colonel Ronald Suscano. So atong oras, 51 minutos na human milubay ang takna sa Alasais. Moraog maglisod na taog kontak ang Congresswoman Janet Garin kay limitado na po. Limitado na po itong oras. Onya, yes. Moraga sa duha ka number nga itong ginatawag, she cannot be rich.
0: Oo, kay...
2: Hindi siya rich, poor siya.
0: Kay poor atong signal o ang connection for this day, kay di siya ma-rich, no?
2: Pero ikaw lang sa akong interviewon.
0: O sige, kita naman ako si Congressman Garin. Naagid siya sa likod dito sa mikropono dos, no?
2: Actually,
0: niabot man si
2: nakita so, ni mo si ano kining si
0: sa day 13.
2: Nakita ni mo si Congresswoman Samantha Santos.
0: Wala na ako na ispatan si Kong Sam. Nakita na ako ang imuhang paboritong interviewon.
2: Si
0: isa sa si Congressman Adjong, syempre na amanggit siya sa panel, no? So nakita na ko dito.
2: Ikaw, unsay tan-aw nimo? Monitor mong yuga. Unsa ang mga mahinungdanong butang na pamatud-an sa prosecution?
0: Syempre, katong pagtan-aw nila sa mga acknowledgement receipts. O gina-question nila kung acknowledgement receipts, di ba dapat naanay mga perma kay seemingly na ay uban nga walay klarong perma, no? Tapos ingon sa prosecution, dili man siguro tanan nga acknowledgement receipt lang, asa ang mga regular nga resibo, no? Ila tong ginapangita, then gina-question pod.
2: So you are saying ang usa sa mga na-prove nila nga questionably ang mga transaction?
0: Yes, ug nagagawas ang term na pod nga unusual. Is this unusual sa ingani ka kadako, kadaghan, no? Pangutana nila kay Wamil. Niingon og yes, unusual plus
2: pero bugoy ni si ano ba, attorney kinsa kayo ng babaeng abogada?
0: Katong sa prosecution? asa to yung pangalan? Si Silene?
2: Dili, ang abogada, ang prosecution lawyer.
0: Oh yeah, I like her. Dili, tungod kay, kita open.
2: Kasi yung pangalan? Na, Attorney
0: Lorna Kapunan. Ugdagan kayong mga memes nga gipanghimo dos. Katubang iyang gidamagan si kuan si

0: chichi sa iyo I see kuan ang witness sa prosecution mura gihimo na lang kitang Pinoy dos nakita nato nga ginahimo na lang nila nga looking at the funny side
1: pero matod pa niya dili ni unusual
0: dili ni
1: kay scam kuno kini.
0: Yeah, niingon siya pag interview nga scam ni unya gi
1: actually yang gi ano yang gi express in open court towards the end sa iyang ano pag present sa iya sa iyang testigo pero siyempre kabalo siya nga kadto i-objectan gito sa defense og ipa stricken off the record so ingon na siya that's all no more question niya pero insulti na niya
0: insulti na niya mao na ingon sa ano nga mahirap nang mabawi kasi ni istorya na siya no
1: nadungog na sa
0: nadungog na kana bang seryoso kayo siya tanawon pero at the end of sa iyahang speech mukrak siya joke o katong iyahang hoy para i-warn off ang witness nga ayaw tubaga hoy so for that day nahimo yung nahimong center of attention o gisubaybayan si Attorney Lorna Kapunan gihimuan og mga memes sa social media perting daghanag ni like kay medyo tinuod na dos dragging kaayo og malipay ang Pinoy murag karakter sa Pinoy nga kapoy maminaw. Labi nagdi kayo may kasabot kay very technical ang mga termino, ang mga procedure, no?
1: Nag-iyon siya sa interview siya, ang iha daw barometer yang sukdanan na kung effective pa ba siya is herself. siya, ang iyang sukdanan siya. Yun siya nga kung ako katulugon ko bot pa sabot no good. O kung magtanong mo,
0: nagyatan buhay na buhay ang iyang dugo.
1: Mga nagyatan na hindi niya mga ano?
0: Itsura sa mga
1: sa court, sa mga senator judges. Nga kung ang senator judges daw, nag-text-text sa dito, kunyari, nag-atubang sa imo ha, nag-atubang sa iya ha, pero nag-text-text dito, yun siya.
0: You do not hold the interest already.
1: And to think these are senators, yes, ha, yes. Nga they are supposed to judge, yes. Isa sila sa mga judges, kung i-convicto ba o i-acquit si Vice Presidente. Yes. So kung sila mismo wala na interest
0: na wala
1: nga maminaw nga kinahanglan ginunta nilang maminaw, gibayaran sila para maminaw.
0: Ipangkapoy na.
1: How much more sa ordinaryo nga Pilipino?
0: So mauto yung barometro. Pagtanaw niya, uy, wa naman, di naman attentive. Kaya kabalo siya mubasa po, no? Importante sa iya mabasa niya ang temperatura, ang interest. So that's Attorney Lorna Kapunan. Ingon na kung ganahan ko sa iya ha, dos, dili sa merito o ano ha, I do not give
1: conclusion. Ang iyang sense of humor?
0: Ang iyang sense of humor o seemingly respected siya bisag sa mga abogado nga maingon na itong naasa depensa, no?
1: Diba? She is very much respected. Kaya nga, no, daghan siya mga kanang high profile cases ang i-handle. And practicing lawyer siya for 48 years.
0: 48 solidong years. 48.
1: So lula abogada na siya. Lula abogada.
0: Kaya ang respect sa iya ha.
1: O gingon niya ganing. Murag-apo lang niya itong naasa pikas kaya iyang kaatbang. Maunang nga naging lenient daw siya.
0: Yes.
1: Iyaha daw gisabot itong iyahang kaatbang. Nga abogada kay murarag apo niya nga kinahanglan pa niyang tudluan.
0: Na siya'y term, katong ingon niya nga, katong because of wisdom of age. Sa kadugayon o sa katigulangon sa ako ang nakatunan daw nga wisdom o kaalam nga dala sa kadugayng panahon niyang nagpractice. I will not mura bag tagaan lang akong respeto di na kung pero wa gid ka aguantados
1: natempt gid siya
0: gihingnan
1: pa gid siya sa judge sa presiding judge ka I hope you will not be carried away by your temptation at the end of the day gihing gid siya I will succumb to my temptation
0: so the way mo present siya kinahanglan makapalively siya dos kay atangan man nimo O atong, they are calling me, kay naay mga nagbash po sa iya nga, orangutan, this is a fighting orangutan. Asa ka na.
1: No. Okay. Ang isang dako kay nga question po dito, kaubang 40.
0: Katong mga stipulations nila, di lagi sila magka very incoherent.
1: Dili mo stipulate ang defense dito sa ilahang mga document po mismo.
0: Yes.
1: Gani, nag-propose na ni si...
0: Kuya o kayo si Lola Abugada. Niingon yun siya nga, well, para mas mapadali ang kuan daw, ang panahon.
1: O to restore the trust.
0: Oo, the trust. We will use your document.
1: Hmm.
0: Ang inyuhang dokumento ang atong gamiton.
1: Kaya ito, I'm sure your document is 100% the same as ours.
0: Yes. Imagine ka, na siya ka... witty.
1: Mm-hmm. No? So, kung ikaw nasa defense, kung saan mo pag iyon ato? Nga, dili ko sugotan.
0: Kung ako nasa defense, di ko musugot kay nga no, murag ako na yung nag-present sa ebidensya. No? So, nabutang ang depensa ron sa unsa ni kung sa chess pa. Kanang sa move nga makuan ka, clickbait to eh.
1: Mm.
0: No,
1: ayo, kay naaday na yung ano, naaday na yung implication, disin ba? Kay kung yes, ikaw ang mag-present, na kay liway, na ay luwag ang imuhang, unsa ni, dulaanan para makapangutana o question.
0: Yes.
1: While kung, ang prosecution or ang defense ang mag-present ni ato, ang mahimo lang sa, prosecution is pag-object.
0: Yes.
1: Pero kung ikaw...
0: Makabantay ang prosecution, no? Sila ang mas matawag na itong mas makagwardya. Pero kung ang prosecution, gilabay ni mo ang bula nga, o sige, ang inyong dokumento among gamiton. Kung nisulod sa clickbait ang prosecution, uli, giamin na ninyo mismo. Kaya na, maunay dokumento nga inyong gi-argue diha. So, wala po nisugot ang prosecution.
1: Wala po nisugot.
0: Makalangan lang itong ilahang nga, sige, dugay ka inokayay dos.
1: Liban
0: no?
1: Ka 800 plus ka documents.
0: Niabot siya kung i-combine tanan sa kapinlibo.
1: Ah, oh, including katong...
0: Katong sa DepEd.
1: DepEd.
0: So, taktikahan na yun eh. Una-una, lagi ko dos. Mura manigdula sa chess. Malingat ka, it will be your downfall or ma-checkmate ka. No?
1: Pero ang resolution na yan sa Senate presiding judge is, if I am not mistaken, nag-recommend siya nga mag... istudyuhan sa witness sa katong mga dokumento, mga assignment niya. Ikaduha, ang prosecution ng defense magtagbo, yes, mag-assign og abogado para mag-ano sila, mag-kasinabot sila aning maong
0: kaya
1: mga dokumento.
0: Kaya hindi po daw pwede dos nga ang markings nila no, outside the open court. Nahisgutan to, kayo naingon naman siya, sige. Murabag after sa ano sa ilahang trial pwedeng mag marking sila joint ano no sa stipulation. Di pud mo sugot ang ano ang depensa kay ingon niya this should be in an open court, which means nga taas kaayo kay ngano man ang DepEd lang kaning mga resibo dos 1824. Ang sa OPV, i-combine ni mo, silang duha, i-add ni mo, 4,492 ka mga documents or katong mga receipts.
1: So, saan ni mo na? Alangan ni mo lang isa-isa present in open court.
0: Kung sa open court, unya, why tingog-tingog, kay sige stipulate, sige ano, maghulat po ang mga tao, ang labandera, ang panday dos, ang driver, ang manguli, sa tamo drive sa ta, no?
1: Mm-hmm. Anyway, dahil pa itong mga questions, may tungo di yan, pero kayo, nagkaupos man na nga ito ang oras yun.
0: Yes, in punto, or alas 7:01, o siyempre, mapadayunon kita ang gahangyo sa Tagilungsod, mga Pilipino, padayon gihapon kitang magasubaybay o magapaminaw, magapamulso kay ang kaugmaon sa Pilipino na asa ato ang masusi nga pagbalanse isip katawhan. Kini ang inyong tingog 40, Ruby Padilla Season.
1: Mm-hmm. Mga katinig, wala mangyayod na ito. Nakahinabi si Congresswoman Janet Garin karong adlaw, pero paningkamutan na ito sa sunod na ito ng mga pagsibya at siyang makunta kay lahipod ang perspektiba sa usa ka babae nga tigpamaba sa impeachment proceeding, particular sa kining prosecution panel. Mga katinig, wala kita oras. So, mga katinig, nag-ingon kita nga, daghang salamat sa iyong pakiguban ka na to. Ayaw ka mughawa, kaya musunod na yon ang atong alas sa 7 balita.
2: Hamis na ang kotes o nawagdang na ang katol-katol sa panit sa dalaga nga si Lizelle Alvarez taga Bulua, Cagayan de Oro City, tungod sa iyang pagsabon sa Yaki Beauty Soap.
3: Katong whitening soap gani, Yaki, gitry na ko siya og sabon sa akong naong na daghag bugas-bugas niya. Nawala ba akong kuan, akong bugas-bugas? Kuan sa itong mga unsa nga ng katol-katol sa akong dawas nga ng sapa man to na ko nakuha. Gisabunan po na ko ato niya. Nawala siya. Antod karon mawala gamit.
2: Yan ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Sweetheart, ready na!
5: Wow, ka-sweet ba, oh?
4: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
5: Kabalo na ko sa inyong gustong ipasabot, sweetheart.
4: Lamining Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati.
5: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Higaw po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
4: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
5: Unya, sweetheart, ha?
6: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
7: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbibenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus. Your store that provides your needs.

0: Itama po inyong mga orasan ng oras. Ganap na nga alas 7:08 na.
1: Time checks brought to you by Kiriyaki Vitamins. Para bright, himsog og layo sa sakit si baby. Patumara sa Kiriyaki Vitamins. Basta yaki, yummy!
2: Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.
0: Sa muli, sa magandang umaga, Tinig 4, Loy Rosario, maghahatid po ng mga pangunahing balita ngayong umaga ng Biyernes at 7 na sa buwan ng Agosto 2026 sa mga himpilan po ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 87.7 Joy FM Pangalbe, Misamis Occidental at 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato.
3: Headline.
0: Sa ulo ng ating mga pangunahing mga balita, lima nga mga miyembro ng Daula Islamiyah Terror Group na sawi. Kasama ng sub-commander nito sa joint operation ng pulis at militar sa Pikit, Cotabato.
3: Headline.
0: Isang bata na naligo sa dagat sa maasim sa Rangani patay matapos itong nalunod.
3: Headline.
0: Isa pang bata na itinurong responsable sa pagpapakalat ng pagbabanta sa mga paaralan sa Kidapawan City, isinuko naman ang kanyang magulang sa mga otoridad.
3: Headline.
0: Lalaking wanted dahil sa kasong panggagahasa, naresto naman sa Presidente Rojas. Samantala, anim na mga dayo o limang dayong magnanakaw ang naresto naman sa Tudela, Misamis Occidental. Mati, puspusan naman ang paghanda para sa batang Pinoy 2026. Bagong student dormitory naman sa Lopon na Davao Oriental binuksan na para sa mga estudyante.
3: Headline.
0: Itali ng mga balita, susunod na.
4: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kiriyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kiriyaki vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
5: Mapalit na sa mga butika.
6: Dako ang natabang kay Charlito Belair, taga-poblasyon Bago City. Sa iyahang pagtumar o Bilonga Gold, nawala na ang pagsakit sa iyahang kasing-kasing.
7: Eh, ang sakit ng kasing-kasing, mo, kwansa pa mag-uot siya. Sipo kumintin sa Bilonga. Ang pamatin ako, kondisyon akong lawas, lagsik akong pagtrabaho. Wala na akong kakapoy. Nawala man.
8: Nawala ang...
7: Nawala na ang sakit sa akong kwan, kasing-kasing.
6: Maoka na ang Bilonga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
9: Dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Randy Vasquez, taga Talumo, Davao City. Humanikunhod ang iyang blood sugar level.
10: Diabetic ka?
11: Yes.
10: Ilang imong blood sugar?
11: Before, maato sa mga 9.
10: Tapos?
11: So, dito sa akong pag-umakon, inunyagwa ko na inunyag sa Serpentina. Nag-take ko twice a day.
10: Bila ka-adlaw ni mo na matikda, nagbaba imong blood sugar level?
11: After 1 month o ano?
10: Kaon sa limang pag-inom sa Serpentina?
11: Empistoma.
9: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
12: Balita, narito si Loy Rosario.
0: Alas 7:12 na ang oras at ngayon sa detalye po natin mga pangunahing mga balita. Napatay ng pinagsanipuwersa ng militar at ng pulisya ang limang mga miyembro ng Daula Islamiyah Terror Group kasama na ang kanilang sub-commander sa ikinasang operasyon sa bahagi naman ng barangay Inugog, Pikit, Cotabato kahapon ng hapon. Ayon kay 6ID Philippine Army spokesperson Lieutenant Colonel Ronald Suscano, nagsanipuwersa ang 40th Infantry Battalion Philippine Army 601st Infantry Brigade, 602nd Infantry Brigade, Maguindanao del Sur Provincial Police Office sa Pikit Municipal Police Station at iba pa mga operating unit ng 6th Infantry Kampilan Division at dito ikinasa ang naturang operasyon na nagresulta sa pagkakapatay kay Marhum Ismael, isang sub-leader ng Daula Islamiyah Hasan Group. At apat pa nitong mga kasamahan. Si Marhum Ismael ay kabilang sa mga wanted personality na naharap sa iba't ibang mga kasong kriminal kabilang na ang murder, prostrated murder, robbery with violence or intimidation of a person. Siya rin ang itinurong responsable o ang kanyang grupo ang itinurong responsable sa naganap na pangahagis ng granada sa konvoy ng militar sa Sharif Aguaca, Maguindanao del Sur nitong nagdaang linggo. Sa isinagawang operasyon na kasagupan ng tropa ng pamahalaan ng armadong grupo nito na nagresulta sa palitan ng putok, matapos ang enkwentro, limang mga miyembro ng DI ang napatay habang na-recover naman ang mga matataas na kalibre ng armas at maiksing armas. Kabilang dito ang dalawang pistola, dalawang matataas na kalibre ng baril, isang hand grenade na piniwala ang pag-ari ng naturang grupo. Nagpapatuloy naman ang ginagawang clearing operation at validation na para matiyak ang kaligtasan ng mga residente sa naturang lugar. Tinutugis din ng mga otoridad ang iba pa mga kasama nitong tumakas sa naturang encounter.
8: Encounter transpired at the vicinity of Barangay Inugog, Pikit, Cotabato Province, sa hapon ng hapon at around 2:15. The encounter between the group of Daulay Islamiyah Hassan Group led by Mahom Ismael alias Marhom, with the elements of 40 IB, 6 Offers Brigade, 6 Auto Brigade, and Maguindanao del Sur Provincial Police Office. Based on the warrant of arrest being served for the cases murder, prosecuted murder, robbery, at iba pa.
0: Ang tinig ni Lieutenant Colonel Ronald Suscano, ang spokesperson ng 6ID Philippine Army. Ganap ng alas 7:14 na, samantala, naaresto naman ng mga otoridad sa Presidente Rojas Cotabato ang isang wanted person dalaman sa kasong panggagahasa. Ikinukonsiderang top 1 na most wanted person ang suspect na kinilalang si alias Jade na umunoy mayroong kasong panggagahasa batay naman sa warrant of arrest na inisyo ng korte. Dahil sa kasong paglabag sa Republic Act 8353 o mas kilala bilang anti-rape law of 1997 na inamindahan naman ng Republic Act number 16648, sa kasalukuyan ay nakapit na sa detention facility ng President Rojas PNP ang suspect, samantala inaantay naman ang commitment order mula sa korte ng issue ng warrant of arrest laban sa kanya. Balita mula sa Maasim Sarangani Province, patay naman ang isang grade 6 student matapos itong nalunod habang naliligo sa dagat sa Sityo Linaw, Barangay Poblasyon, Maasim. Batay sa ulat ang biktimang si Jasmine Gimba Alisaka, 10 years old, grade 6 student at residente ng Barangay Bales, Maasim Sarangani, naligo sa dagat kasama ang kanyang mga kaibigan nang ito'y nalunod. Agad namang nalunod alas 11:30 kahapon ng umaga. Agad namang humingi ng saklulo ang kanyang mga kaibigan. At dito rumispundi ang mga tauhan ng PNP Maritime Law Enforcement Team ng Maasim. At agad na isinugod sa pinakamalapit na ospital ang naturang biktima, subalit idiniklarang dead on arrival ng kanyang attending physician. Pinaalalahan na naman ng mga residente na laging mag-ingat para iwas disgrasya. Sa Kidapawan City, natukoy na ng mga otoridad ang isang minor de edad na siya palang nagpakalat ng pagbabanta online sa Kidapawan City at Karatig na bayan na nagresulta ng pagkaalarma ng mga paaralan, guro, estudyante at maging ng mga magulang dahil sa takot na idinulot na kanyang ginawa. I-turnover naman ng kanyang ama ang naturang 11 anyos na anak na babae na kung saan napag-alaman na ang naturang estudyante ay gumamit ng dummy Instagram account at ito'y nagpadala ng mga mensahe sa kanyang mga kaibigan at ikinalat naman sa online at naging viral pa sa social media. Nabatid na patuloy na biniberipika din ng mga otoridad ang pahayag nito na nakasuot ng face mask ang nag-utos sa kanya para gawin ang naturang post nang ma-discovery ito ng kanyang ama ang kanyang ginawa ay agad ding Isinuko ito sa mga otoridad sa kasalukuyan. Patuloy namang hinihikayat ng kinapawan ng City PNP ang publiko. Huwag magpakalat ng hindi beripikado mga impormasyon at ipaubaya sa mga otoridad ang investigasyon. Samantala sa makilala Cotabato, nagpalabas naman ng katiyakan na si makilala Mayor Armando Quibod na hindi baliwalain ang lokal na pamahalaan ng mga kumakalat ng mga babanta sa seguridad sa mga paaralan. Dapat ay magsagawa pa rin ng masusing verifikasyon at investigasyon para tiyakin ang seguridad ng mga estudyante, guro at iba pang mga kawani. Ayon na sa alkalde, nakikipaugnayan na siya sa municipal law enforcement agencies, intelligence unit ng mga barangay official at provincial government para magpatupad ng mas mahigpit na seguridad. Ayon na sa alkalde, pinaigting din nila ang pagbabantay sa mga paaralan sa tulong ng force multiplier para mapigilan ang anumang posibleng banta sa kaligtasan. Samantala, patay na ng matagpuan sa Libak Sultan na Kudarat ang nawawalang bata. Ang 7 taong gulang na batang lalaki na si Alias Uting, residente ng Sityo Saban na Barangay Dato Karon na Libak Sultan Kudarat, ay natagpuang wala ng buhay alas 5:30 kahapon. Nabatid na ang naturang biktima, iniulat na nawala noong pang Agosto 5 ng hapon. Ayon sa investigasyon, naglalaro umano ang bata kasama ang kanyang ama sa tabing ilog nang mapansin ng ama. Makalipas ang ilang minuto'y wala na ito ang kanyang anak, kaya't agad namang humingi ng tulong sa mga residente at rescue team at isinagawa ang paghahanap. Natagpuan ang kanyang bangkay sa ilog kahapon. Ay naman sa Libak Municipal Police Station alas 3:30 kahapon ng hapon nang kanilang maiahon ang katawan ng biktima sa ilog. Patuloy naman ang investigasyon ng mga otoridad at paalaala sa mga residente na laging mag-ingat para iwas disgrasya. Alas 7:20 ng oras, samantala balita mula naman sa 87.7 Joy FM Pangil Bay. Apat na mga sospek na mga dayong magnanakaw ang naaresto naman sa bayan ng Tudela. Detalye na balita mula naman kay Renz Sumalinog.
13: Nasikop sa Tudela Municipal Police Station ang duha sa upat ka mga suspek nga matulpas pagpangawat sulod sa usa ka communication tower compound dito sa Barangay Basiran, Tudela, Misamis Occidental. Sayos ka buntago nito nakalabay nga Agosto 6, 2026. Sumala pa sa inisyal nga imbisigasyon, alas 3 sa Antakdas Kadlaon, nasakpan sa security guard nga nag-grooving ang upat ka mga lalaki nga gituho ang nangawat sulod sa maong compound. Ang mga suspek matod pa nga taga Pagadian City, Sambuanga del Sur. Human sa pagdawat sa mga report, dari sa bayan nga miresponde ang mga kapulisan sa Tudela PNP nga misampot sa pagdakadakop sa duha ka suspek. Samtang ang laing duha nakaikyas kini og padayon pa ang gipangita sa mga otoridad. Nasakbit gikan sa duha nga nadakpan ang 20 litros nga plastic containers nga puno sa gituho ang krudo o gikuha gikan sa standby generator. Matag container adunay gibanabanang katidad nga 10 kapesosa. Narikopin usab ang 6 ABT battery modules nga nagkatidad kini o gibanabanang 200,000 ang matag usa niini. Matod pa sa Tudela PNP OIC Police Major Gunel Cañete, na anak karon sa kustodiya sa Tudela PNP ang duha ka dakpan nga mga suspek. Rayon sab ang imbisigasyon aron mahibal-an ang papel sa Toyota Hilux nga gigamit sa maong krimen o kung kiniba inabangan o gipahulam o adunay laing kalambigitan sa maong insidente. Samtang giandam na usab sa kapulisan ang kasong robbery in inhabited place patok sa nadakpan og nagpadayon ang manhunt operation aron madakpan usab ang duha pa nilang kauban nga nakaiskapo pa ning tungura. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Pangil Bay.
0: Nasa 25 ang mga individual naman na may mga iba't ibang kaso ang naaresto sa 29 na operational accomplishment ng PNP Regional Office 12 sa kampanya laban sa kriminalidad. Pinakahuli ang pagka-aresto kahapon ng umaga kung saan ayon sa PNP Pro 12 kabilang sa mga malalaking accomplishment ay ang 11 operation laban sa wanted person na nagresulta sa pagkakaresto sa 10 mga pugante kabilang ng 4 na mga top most wanted person at 5 iba pang mga wanted person sa kampanya naman laban sa illegal na droga aabot naman sa 77,798 pesos ang kanilang mga nakumpiska. Nagpapatuloy ngayon ang operation laban sa illegal na sugal, loose firearm, illegal logging at smuggling. Maging naitala din ang 947 katao ang nadakip sa mga paglabag sa iba't ibang mga lokal na ordinansa. Samantala, tinututukan naman ngayon ng PNP ang dalawang insidente sa bahagi naman ng Bagumbayan, Sultan na Kudarat. Kabilang dito ang isang kaso ng homicide. Sa Coronadal City, tinututukan din ang nangyaring pananaksak nitong nagdaang araw kung saan ay isinagawa ang poros at operation ng mga otoridad na nagresulta sa pagka-aresto ng suspect. Ayon kay PNP 12 Regional Director Police Brigadier General Alan Manibog na magpapatuloy ang pinaigting na kampanya laban sa kriminalidad.
6: Dako ang pasalamat ni Annalyn Parmo, taga sa Lunayan, Midsayap, Cotabato, kay nakatabang sa iyang pamilya ang paggamit sa Yaki Liniment Oil o ang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule sa iyang pamilya.
14: Paano nalikay, bugno man kayo dinod sa mong agod, kaya naman sa basakan?
15: Oo.
14: Kaya plasan ako. Yaki Oil. Yaki Oil among gamit karon. Ron. Tapos nagainom po ko o Yaki Capsule ako.
6: Yan ang Yaki Liniment Oil o Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
9: Ganahan mga pi sa Coffee Yaki 7-in-1 si Johnny Reyes, taga Tuburan, Pagadian City. Tungod doon na kini Korean ginseng, mangosteen, agaricus mushroom o uban pa. Ang daghan niya mga balatian na huwag tang usap.
15: Nagapangapi ko Coffee Yaki 7-in-1. Sukat pag sugod na ako kinamara, nindot na akong paminaw. Niya, taas na ko kristensya. Bati na ko sa lawas, nawala na.
9: Yan ang Coffee Yaki, hinimo sa Yaki Laboratory. Basta Yaki, yummy! Mapalit sa mga butika o mga grocery stores.
6: Atong paminaon, kining buhing testimonyo sa usa ka asawa bahin sa ganado.
16: Gikan atong nanganak ko anakong gamay, 7 years old. Wala mi kontakay mga 3 years. Kita pa mga babae mamang need pud ba nato nang mga inanang abagay po no. 3 years na. So kat pagpanganak na ko nang kuan, mo sa manintaw hana ni oy.
6: Unya, unsa imong gibuhat?
16: Katong ganado. Kita inom na sa mong bana. Buhay gyud ko manguhit naman.
6: Pero pag take o ganado,
16: na, pintapad naman po. Abing, pangang naman mam.
6: Oh, klaro kaayo, di ba? Kamuna ang bahala diha. Para mahibaloan po ninyo, sulayi. Ay kalimti ha, ganado.
2: Sulayi ninyo, naana sa mga butika.
0: Ginap ng alas 7:26 na ang oras. Samantala, dagdag ng mga balita mula sa iba't ibang panig ng Mindanao. Balita mula naman sa 105.7 Joy FM Davao Oriental. Ihatid naman ni James Palmahil.
17: Naghahanda na ang pamahalaang lungsod ng Mati sa ilalim ng People's Administration para sa paglahok ng Mati Eagle sa Batang Pinoy 2026 na gaganapin sa Bacolod City mula December 12 hanggang 18. Bilang bahagi ng paghahanda ng sagawa ng tryouts ngayong araw hanggang Sabado para sa 15 sporting events upang makapili ng mga atletang may edad 8 hanggang 15 taong gulang. Target na lokal na pamahalaan na magpadala ng 121 na miyembro ng delegasyon na binubuo ng 98 na atleta, 21 coaches at 2 opisyal. Nakahanda na rin ang pondo para sa transportasyon, allowance, uniforme, kagamitan at iba pang pangangailangan bilang patuloy na suporta ng lungsod sa mga kabataang atleta na magdadala ng pangalan ng Mati sa pambansang kompetisyon. Samantala, formal nang binuksan at binasbasan ng pamahalaang bayan ng Lupon ang bagong Municipality of Lupon Students dormitory noong August 4, 2026. Itinayo ang dormitoryo upang magsilbing ligtas at abot kayang matutuluyan ng mga kalipikadong estudyante ng Dorsolupon External Classes, lalo na ang mga nagmumula sa malalayong barangay tulad ng Don Marino Marcos, Calapagan, Marayag, San Isidro, New Visayas at Maragatas. Pinangunahan ni Mayor Santos Alonso Jr. ang inaugurasyon. Sama ang iba pang opisyal ng LGU Lupon, Dorso at ng CHED. Ayon sa lokal ng pamahalaan, malaking tulong ang dormitoryo upang mabawasan ang gastos at hirap sa pagbiyahe ng mga estudyante at masuportahan ang kanilang pag-aaral. Mula dito sa Davao Oriental, James Palmahil nagbabalita.
0: Alas 7:26 na o 28 ng oras, samantala dagdag na mga balita. Balita mula naman sa Awang Dato din Sinsu at Maguindanao del Norte, formal ng o may bago ng pumupo ng bagong acting commander ng 6ID Philippine Army, si 602nd Brigade Commander. Brigadier General Ricky Bunayog ay tumayo bilang acting commander ng 6th Infantry Kampilan Division ayon kay Major General Jose Vladimir Cagara, ang acting commander ng Western Mindanao Command. Pansamantala muna ang pamumunuan ni Bunayog ang 6th Infantry Kampilan Division habang inaantay pa ang kautusan mula sa General Headquarter. Mananatili munang concurrent commander ng 602nd Brigade si Bunayog. Bilang bagong brigade commander, tiniyak naman ito ang tuloy-tuloy na pamumuno at operasyon na laban sa mga kalaban ng gobyerno. Kabilang dito ang nangyaring encounter kahapon sa Pikit Cotabato kung saan isinagawa ng pamunuan ng 602nd Brigade, 601st at iba pang tropa ng pamahalaan ng operasyon na laban sa Dawla Islamiyah. Samantala, may bago namang commander ang 601st Infantry Brigade. Si Brigadier General Grimil Brual ay umupo bilang bagong commander kapalit naman ni Brigadier General Edgar Cato. Mismo nga si Western Mindanao Command at Joint Task Force Central Commander Brigadier Major General Jose Vladimir Cagara ang namuno sa naturang turnover of command. Kilala ang naging ambag ng dating commander sa pagpapalakas ng kapayapaan sa brigade at pagsuporta sa mga programa para sa kapayapaan at kaunlaran. Ayon naman sa pamunuan ng Philippine Army, inaasang ipagpapatuloy ng bagong pamunuan ang pananatili sa seguridad at pagsusulong ng pagtalaga ng kapayapaan sa Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte at iba pang lugar sakop ng Central Mindanao. Alas 7:30 na ang oras, samantala. Sa mga dagdag na balita, sentro naman ang naging talakayan sa Central Mindanao Airport Stakeholders Meeting. Ang kasalukuyang estado at ng mga ipatutupad na proyekto sa Central Mindanao Airport sa Barangay Tawantawan, Mlang, Cotabato. Sa naturang pagpupulong na pinamunuan ng Provincial Planning and Development Office, dinaluhan din ang mga kinatawan mula sa Department of Public Works and Highways, Department of Transportation, DOTR, Civil Aviation Authority of the Philippines, National Irrigation Administration, LGU Mlang at Provincial Legal Office. Sa datos, ilan sa mga proyektong ipatutupad sa paliparan na pagkumpleto sa Administrative Building o Administration Building, Water System Building at Powerhouse Building, habang nagpapatuloy naman ang construction ng Fire Station Building, Control Tower Building, gayon din ang bridge project sa Barangay New Rizal sa naturang bayan. Personal namang dumalo si DPWH Regional Director kaya Mumbao Dia sa naturang pagpupulong kung saan inihayag dito ang bagong suporta ng ahensya. Sa pamuno ni Cotabato, Governor Lala Talino Mendoza, sa hangaring muling maging fully operational ang naturang paliparan, nagbigay din ito ng kanyang update sa kaap tungkol sa ongoing rehabilitation ng passenger terminal building at extension ng runway. sa mga balitang pambansa. Iniling na daw ng Estados Unidos ang extradition ng leader ng Kingdom of Jesus Christ, si Pastor Apollo Quiboloy, na kasalukuyan nakapit sa Pasig City Jail. Naharap si Quiboloy sa mga kasong child sex trafficking, malawakang pagpupuslit ng malalaking halaga ng salapi, at iba pang mga kaso sa Amerika bukod pa sa mga lokal na kaso sa Pilipinas na qualified human trafficking at child abuse. Ayon kay Philippine Ambassador to the US Jose Manuel Romualdez, na ipadala na ang formal na kahilingan ng gobyerno ng Amerika sa Department of Justice, nagpalabas na ng isang federal na hukuman na sa US ng warrant of arrest laban kay Quiboloy noong Nobyembre 10, 2021, matapos siyang kasuhan ng conspiracy at engage in sex trafficking by force, fraud at coercion at sex trafficking of children. Inakusahan si Quiboloy na pakikilahok daw sa isang labor trafficking scheme kung saan dinala sa Estados Unidos ang mga miyembro ng simbahan gamit ang mga visa na umunoy na kuha sa pamagitan ng panlilinlang, at pagkatapos ay pinilit silang mangalap ng donasyon para sa isang huwad na charity. Ang mga donasyon ay sinasabing ginamit upang para sa financial church operation and the lavish lifestyle of its leader. Inaristo si Quiboloy sa Davao City noong September 8, 2024. Mula noon, naghain siya ng not guilty plea sa kasong qualified human trafficking. Alas 7:34 na ang oras, samantala sa ibang mga balita.

Matras na daw sa kanilang mga naunang aligasyon ng apat na lalaking membro na nagpakilalang dating bodyguard ni Ako Bicol Party Representative Elizalde Co. Sa panibagong sinumpaang salaysay na nagpakilalang security ni Co, sinabi nila na hindi umano totoo ang kanilang mga naunang salaysay na nag-ugnay kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., dating House Speaker Martin Romualdez, at kay Co at iba pang mga personalidad na umano'y pamamahagi ng maletang pera. Ayon sa kanilang pinirmahan noon na joint affidavit dahil sa pangakong pinansyal na tulong at siguridad para sa kanilang mga pamilya. Ngunit ngayon daw ay nais na lamang nilang mamuhay ng tahimik dahil umano sa mga banta sa kanilang buhay at mga patong-patong na kinakaharap na kaso. 3 sa 4 na lalaki ang nagasabing ang kanilang naunang affidavit na isumiti sa Office of the Ombudsman ay ginamit daw ngayon sa investigasyon laban kay Romualdez. Tumaas naman ang bilang ng mga walang trabaho sa bansa sa 2.9 milyon. Itong Hunyo ng taong kasalukuyan, katumbas ng 4.9% unemployment rate batay sa Labor Force Survey ng Philippine Statistics Authority na inilabas kahapon. Ayon sa National Statistician and Civil Registry General Dennis Mapa, ang June 2026 unemployment rate ay may mas mataas sa 3.7% kumpara noong Hunyo ng taong 2025 na 1.95 milyon. Jobless Pinoy at May 2026 na 2.50 milyon ang unemployed. Sa kabila ng pagtaas ng unemployment, lumawak naman daw ang labor force sa 53.25% nitong Hunyo ng taong kasalukuyan mula sa 52.42% milyon o nasa 52.42 milyon noong Hunyo ng taong 2025 at 52.13 milyon noong Mayo ng taong kasalukuyan. Ang bilang nang may trabaho, umabot sa 50.66 milyon nitong Hunyo ng taong kasalukuyan, nasa 6.11 milyon naman ang underemployed o mga manggagawang nais madagdagan ng kanilang trabaho. Alas 7:37 ng oras, samantala balita naman sa Ibayong Dagat. Gumanti naman ang China sa ginawang pagpapataw ng Amerika ng sanksyon sa kanilang mga produkto sa ginawang pag-anunsyo ni Chinese Minister of Commerce. O sa ginawang anunsyo ng Chinese Minister of Commerce, kanilang papatawan ng sanksyon ng ilang mga produkto ng Amerika, kabilang na ang biotech at resource analytic firm. Kasama na rin ang paghihigpit sa export control sa mga drones at ilang mga bahagi nito maging ang mga teknolohiya. Abot sa 6 na mga kumpanya mula sa Amerika ang idinagdaga ng China sa kanilang countermeasures lists bilang pagganti sa Amerika. Una nang pinagbawalan ng Amerika na makapasok sa kanilang bansa ang 43 Chinese companies dahil sa aligasyong human rights abuse. Sa Uyghur at ilang minority groups ang naturang hakbang, ipinatupad isang buwan bago ang nakatakdang pagbisita ni Chinese President Xi Jinping sa Amerika sa susunod na buwan na kung saan makakaharap niya si US President Donald Trump.

0: Samantala sa balita naman na pang-ekonomiya. Iminungkahi ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Kongreso na pansamantalang suspindihin ang pagpapatupad ng Real Property Valuation and Assessment Reform Act o Republic Act No. 12001 para maiwasan ang dagdag na gastos sa mga negosyo, makahikayat ng mga pamumuhunan at matiyak ang maayos na paglilipat ng bagong property valuation system. Ginawa ng Pangulo ang pahayag sa ginanap na Legislative Executive Development Advisory Council Meeting o LEDAC kahapon na ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, layunin daw ng panukala na mabigyan ng sapat na panahon ang pagpapatupad ng bagong valuation system. Sa LEDAC meeting kahapon, tinalakay ang 24 na priority measures na target pa ipasa bago matapos ang Hunyo ng taong 2027. Ganap ng alas 7:40 ng oras, samantala sa balitang sports. Ayo paawat ni Alex Ayala matapos patumbahin si Alicia Parks ng Amerika sa bindisyon ng 6-1, 4-6, 6-2 na desisyon para maggarbong simula ng kanyang kampanya sa National Bank Open sa Subiay Stadium Center Court sa Toronto, Canada. Agad na nilabas ni Alex ang bagsik nito para makuha ang first set na walang nagawang makapagpalaga si Parks sa second set gamit ang matatalim na serve para makahirit sa deciding third frame. Subalit mabilis na bumangon si Alex nang ilatag nito ang solidong baseline shots at cross-court backhand para makuha ang panalo. Matamis na wrist back ito para kay Alex dahil si Parks ang nagpatalsik sa kanya sa first round sa Australian Open noong Enero ng taong kasalukuyan sa score na 6-0, 3-6, 2-6. Samantala, hindi naman matutuloy ang inaabangang rematch ni na Alex at reigning Wimbledon champion na Linda Noskova. Tinalo si Noskova ni American netter Katie McNally sa pamamagitan naman ng 7-6, 5-6-1 na desisyon. Nakakasagupan ni Alex si McNally sa round of 32 na lalaruin na sa Sabado. Sa sabak naman na ngayong araw si Alex sa doubles event kasama si dating Grand Slam champion Venus Williams. Makakaharap ni Alex at Williams sina Lyudmila Samsonova at Mio Kato sa round of 32, alas 8 ngayong umaga. At sumunyong kabuuan na paghahatid ng mga pangunahing balita ay tinampok ngayong umaga po. Nang Biyernes sa 7 sa buwan ng Agosto 2026 sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 87.7 Joy FM Pangalbay, Misamis Occidental at 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato. Kasama si James Palmahil at Renz Sumalinog, ako naman Tinig 4 Loy Rosario. Maraming salamat, magandang morning!
1: Ang radyo mo, Joy FM!
2: Hamis na ang kutis o nawagdag ang bugis-bugis sa panit ni Emeline Astorga, taga Kinamlutan, Butuan City, tungod kay nigamit siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
3: Brother ni siya puti-puti. Nagpapalit ko kay Mama o Hermosa Kojic Whitening Soap. Ginagamit ako siya buntag and to, sa gabi, dinamaintain ako. So, moto ang resulta, napanas na, nawala ang bugis akong nawala.
2: Iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit na sa mga butika.
4: May banta ng El Nino pero tag-ulan na ayon sa PAGASA. At pabago-bago ang panahon. Sa ganitong sitwasyon, dapat mas maging maingat sa iyong kalusugan dahil maraming dala na iba't ibang mga karamdaman. Nariyan ang banta ng dengue, waterborne diseases, leptospirosis, influenza-like illnesses na may dalang ubo, sipon, problema sa baga at iba pa. Lagnat ang kadalasang sintomas ng mga karamdamang ito dahil may infeksyon na nagre-react ang immune system. Para malabanan ang naturang mga karamdaman, Palakasin ang immune system. Mahalaga ang balanced meal na mayaman sa antioxidant, vitamins tulad ng beta-carotene, vitamin C at vitamin E. Kumain ng dark green, red, yellow at orange na mga prutas at gulay. Mahalaga din ang personal hygiene kaya dapat laging maglinis ng kamay. Siguraduhin malinis ang kapaligiran. Ito ang inyong Kuya Loy para sa isang minutong paalaalang pangkalusugan.
5: Ang paalalang ito ay handog sa atin ng Provincial Government of Cotabato sa pamamagitan ng Integrated Provincial Health Office. Gawing malusog ang bawat Cotabatenyo kasama ang programa ng serbisyong totoo.
1: Imperial Apo.

0: display area sa mga home appliances nga siguradong barato na, dekalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp o daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat, adtoa na sa Imperial Appliance Plaza na makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. O pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 064-248-0079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan. Imperial Appliance Plaza.
1: MDS, Madam Dulia Sultan. Sino si Madam Dulia Sultan? Kilalanin natin si Dulia Sultan, kandidato bilang kinatawan ng pangalawang distrito sa SGA Barm para sa parlyamento ng Bangsamoro. Si Dulia Sultan, na kilala rin bilang Madam D, ay kasalukuyang punong barangay ng Nunguan, Maldigao, SGA Barm. Noong sakupan ng probinsya ng Cotabato, si Dulia Sultan ay naging pangulo ng Liga ng Mga Barangay sa probinsya at maging Sir Region 12. Si Dulia Sultan ay isang licensed professional teacher, Doctor of Philosophy at Doctor of Public Administration. Dahil sa kanyang hindi matatawarang serbisyo na may puso at malasakit sa lahat, si Madam Dulia Sultan ay tumanggap ng parangal bilang Philippines Woman of Compassion at kinilala bilang Bayaning Pilipino. Iboto! Number 5, Sultan! Sultan! Madam D for Parliament, District 2, SGA Barm. This political ads is paid for by friends of Dulia Sultan.
0: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong suking agricultural supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.